0: Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santhon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikate. Santhon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Healthy coffee ba ang imong gipangita nga makatabang malikayan ang mga balatian tungod di kumpleto sa vitamins o minerals? Sulayi ang Santhon Plus Coffee Mix at dunay mangosteen, kamunggay o soybeans nga nakita sa pagtuon nga puno sa mga nutrients nga makatabang malikayan ang mga balatian. Santhon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
2: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
5: It's a

0: kerja. Oh, mereka ikau magampo hake. Kimangau nata. Okay?
1: Okay.

0: Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit

0: sakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
3: Ay! Cup!
4: Kureng! Usa man imong toyo?
3: Usa ka, oy!
5: Awas, wes!
3: Nagdaas imong kamot!
4: Kureng! Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako mualsa og bugat.

0: Merce. Oh. Marika, ikaw mag-ampuha kay mga unata. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arce, pag-sure niya, gampo ka o ga-order?
1: Gampo today ka.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Dali na ba? Sobrang magsaysay. Complicated ko. Aloy sa Diyos. Tulog ka adlaw na ito.

0: Na yung mga balatian nga nagpaminaw karoon, nakangay manggad ko. Ora to po lang nakayo sa ako.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zaton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zaton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zaton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired nga sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhol buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa ka bulan. Malaka ko kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka-avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag gibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
8: Ah, exciting.
6: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Norma Oda, taga Tibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Zaton Plus Herbal Soap. Pumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
8: Zaton Plus Herbal Soap.
10: Bili na!
8: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako ng XFM. Hala, nitangkad ko.
13: Wow!
12: Bidaw be? Pila ka nila ka-inches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan ba kay Keks Durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
14: Exciting!

0: ay pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya ako. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayog X.
2: Exciting!
3: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mike, usara ko sa Shun Worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dilik na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat yun ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Suntone Vitamin C. Matag-adlaw na yun ko makabanding sa akong pamilya.
3: Suntone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Suntone Vitamin C. Check the check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Stay Vision X Plus.
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Turbo Supplement for Men.
6: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The biscuit jang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pwede na sana. Inakapoy ba ko, ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon ni Jan Turbo.
3: Turbo Supplement for Men.
2: Oh, yes.
3: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
3: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang isturbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
3: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Yeah! Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Suntone Plus Coffee Mix.
8: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Suntone Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit na ko ni pang pre-workout, kay dili ko basta-basta kapuyon sa pag-aswat sa mga heavyweights. Always nasa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Suntone Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na, healthy pa.
3: Suntone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Gustin, malunggay, ug soya. Suntone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Suntone Plus Coffee Mix. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap, rich in vitamin C. Plus makaprotekto pa sa skin cells. Aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap. Moisturized dry skin. Antibacterial, antifungal, ug antiviral. Anti-aging. Og fresh skin, mag clear skin herbal soap with glutacogic and VCO.
9: Available sa mga butika.
3: Ang kape na may Suntone at vitamin D3 premium D3 coffee mix.
10: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
11: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
10: Ngano man?
11: Nah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kuto-kuto.
10: Mali na nga kape ang imong giinom.
11: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
10: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may Suntone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
2: Mga katupa, exciting!

0: sa kadlaw, sa sayong kabuntagon, dinhi.
1: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano man?
1: Usingan naman, ha? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, bangon na!

0: Katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Sa ako si Marlene, nagpwesa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko, sa sige na ko ginamog soft drinks kaon o parat. Sakit kayo mangihi o regular po lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang akong menstruation. Ipiktibog yun ang Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
4: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mopakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix.

0: Alit sa mga butika.
1: Mabisa at safe ba na vitamin C ang hanap mo? Yung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C! Isang alkaline vitamin C na gawa sa mangustin. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibong kombinasyon, pag-inom og Santown Plus Gold og Santown Vitamin C.
2: The secret of health.
3: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santown Plus Gold. Nganuman, tungod kay ang Santown Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension ug malikayan ang heart attack ug pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santown Plus Gold herbal capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas ug malikayan nga matubuan ug bukol, tumor ug uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw og Santown Plus Gold, ang mas gipakusog, mas gipaepektibo nga food supplement. Para sa epektibo nga kombinasyon, apili og Santown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan og malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
2: The secret of health.
3: Isa pa sa sekreto para makabaton ug maayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, ato yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mainom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santown Plus Coffee Mix. Palita og Santown Plus Coffee Mix sa mga soki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
2: The secret of health.
3: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santown Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santown Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santown Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
4: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog, sakit ka kong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giim na nako og Santown Plus Gold. Duwa kasi mga nanakong inom na pamatudaan dyan nako ang kaepektibo ni ini.
5: Santown Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: The secret of health.
6: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santown Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
7: Santown Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Santown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.
9: Kung maminaw ka sa XFM.
10: Hoy Maring, pakuratira ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
11: Exciting!

0: lakap, may manok. Sulod sa kusina.
1: Oh, hala bugawa.
0: So. Di man mo dagan kap.
1: Hadloka. Unsa magkamubugaw mo ra magkagbayot?
0: Unsa manoy? Halanok. May aswang nok.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.

0: nanay mga balatian nga nagpaminaw karon, nakangay manggad ko, ora to po lang nakaayo sa ato.
1: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay ug kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon ug parat ug junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zaton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zaton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Zaton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo ka pabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisak ko sa isa ka bulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long-lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasyak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
8: Oh, exciting.
6: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca ug clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
8: Seven Plus Herbal Soap. Yung
9: maoda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
8: Santon Plus Herbal Soap. Dali na! Santon Plus Herbal Soap.
10: Kung maminaw ka sa XFM.
11: Par, par! Nakuisulti ni mo, par! Pakuratira ko ni mga asawa, par! Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.

0: Ora, kapitan!
1: Kung gwapo gani ang mutapad, unsay tawag?
0: Soulmate! Ah.
1: Kung pangit gani ang mutapad?
0: Eddie, hold up eh! Exciting! Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at vitamin D3.
4: Sa una, inom ko ordinary nga kape. Sige, aslo makumpiyan. Karun, pag inom na ko premium D3 Coffee Mix, maayo kayo akong pamati. Ako dahil si Richard Ferrarin, taga Plumulog, South Cotabato.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of YesToHealth Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies
1: at skin diseases.
2: Isang pahid lang
1: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang galang katikati.
1: Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one
2: sa presyo
1: magaan.
0: Sister Pain.
3: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, pagkurantin ako ng imong silingan nga, ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
7: Exciting!

0: Mga katrupa, exciting!
1: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium

0: Pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
1: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ang ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwedeng humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Par, alay pagod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: Exciting!
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape na may Santone at Vitamin D3 Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil sa katrabahantri sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa usa. Epektibo din yung Coffee Day ining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na nasa field na sign na ang atong lawas kaapoy mangkay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, babalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang galang kati-kati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Assist the pain.
3: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Assist the Pain. Assist the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-assist the pain ka na rin.
1: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and save. Assist the pain.
4: Symptoms persist.
1: Consult your doctor. Sa mga butika.
5: Kuya, warong panahon na, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kureng.
6: Saman?
5: Na ba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naong?
6: Masa ka, oy. Hanuman. Siya,
5: Pandamay.
6: Siya, oy.

0: Si Kap Lodi nang-apply sa barberohan. Og dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day!
2: Basta ato?
1: Mga-apply unta kog barbero.
2: Ala, showy! Sorry, ha? Payog yang! Among! Titawa, din eh!
1: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Oh, dawat na ba ko?
2: Exciting!
3: Saltod Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug nubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiskubre niini.
3: Saltod Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltod Vitamin C. Balanced diet?
5: Check.
3: Regular exercise?
5: Check.
3: Vision X Plus?
5: Check.
3: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
3: Santon Plus Coffee. Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inumog kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lamig yun. Kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Santon Plus Coffee Mix ka mo.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabii. Sulayin ang Santone Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sunod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santone Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santone Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santone Gold Herbal Tea.
3: Unsay kalahian sa una o karon?
4: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero.
3: Karon di ay.
4: Aw, pati pangit, babaero na pod. Chusy pa. Exciting!
5: Exciting!

0: kayo.
1: Si pangayo, oy. Naram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, exam!

0: Mga katrupa, exciting!
1: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Ako si Jubilin. Na ako'y guiter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Girisitahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako guiter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Ngadu all sa inyong mga lugar.
4: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Mga higala, gusto ba ninyo og healthy ang mga organ sa atong lawas? Gusto ba ninyo nga healthy ang kidney, healthy ang liver, normal ang blood sugar, unya normal pod ang blood pressure? Ania ang sekreto, mga higala. Pangitaon nato ang epektibo nga food supplement.
3: The Secret of Health.
4: Kung kampiyon nga food supplements ang imong gipangita, supplement nga napamatud-an na sa kadaghanan nga epektibo og daghana ang mga natabangan, pangita ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ug kini moy atong inumon adlaw-adlaw. Sumala pa sa pagtuon sa atong mga eksperto, ang Santon Gold adunay potent nga antioxidant nga makatabang malikayan ang pagkadaot sa atong mga selula ug mutabang usab kini para ma-repair ang mga nadaot nga mga cells sa atong lawas tungod sa adlaw.

0: Goreng?
1: Usaman!
0: Gusto ba ka nga mo ato og langit?
1: Tiko, oy!
0: Goreng, nga nung di man ka gusto mo ato og langit?
1: Suko, mama!
0: Masuko imong mama? Nga naman?
1: Suko, man!
2: Kutko,
1: ne?
2: Mama!
1: Tiko, oy!
3: Exciting!
4: Santod Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Jane, usa ka accountancy student. Nakujud kaayo ang natabang sa Santod Vitamin C. Sa akong pag-eskwela, sukad ni inom ko ani, na-feel jud na ko ang paghait sa akong memorya. Samot na sa pag-solve o uban pa na mong mga leksyon. Gani, nakujud kaayo ang akong pasalamat ani Santod Vitamin C.
4: Santod Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santod Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugun ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka na kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kapigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
8: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
8: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
4: Sister Pain.
9: Si Dayan po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sister Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sister Pain lang ang mag-isa.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika.
10: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Mau Nadia, madi. Magsigiging og diet. Unya, magsigir po kaon. Exciting.

0: Asa maning bataan eh? Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
3: Kape Healthy Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3.
4: Sao na hilig ko kape, pero niundang ko kay tuod taas kay Coke Sugar. Pero pagkabalo na ko aning Premium D3 Coffee Mix, pwede dahil ni sa mga diabetes. Akong gisulayan kung adlaw-adlaw na ako ning ginom ang Premium D3 Coffee Mix. Ako dahil si Luther Dillon, taga San Miguel, Santo Tomas.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
2: Sister Pain.
3: Ko si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Maring alin pagod maring? Pagkurati na ko na imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyong driver?
8: Mga katrupa, excited!

0: Mga katrupa, exciting!
1: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound nga alisin? Sa pagtuon, ang alisin usa ka bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sa sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo, ug labi na jud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas, ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold herbal capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
1: The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya, ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas, hilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing, atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw.

0: ug santon plus gold tungod kay kini adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound hiliban ni gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Ug para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og santon plus gold sa santon vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
1: The secret of health, santon plus coffee mix.
2: Kapitan, sa ka-tricycle driver, ang partner ako sa adlaw-adlaw nga biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Carding, taga Cebu. Na ako'y diabetes, taas kayo akong sugar. 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulo kakapsules o sakad. Bulan lang, 100 na lang akong sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusan. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalakas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The secret of health.
0: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinakapirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Ug dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog nga moinom og kape, nga hilig ka moinom og kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay ug soybeans nga ma-maintain ug malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
1: The secret of health.
4: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang-gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga, bayot ka.
8: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: Kerja. Oh, mereka ikau makan buah ke di mengau nata. Okay.
1: Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese, then fries, salad on the side.
0: Oi, duduk arce pak surga. Gampu kau gorder.
1: Gampu today ko.
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Kape Healthy Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone at Vitamin D3.
5: Ako si Ann Cordova, taga Asuncion. Sige ko ina mag-ordinary nga kape pero magsigipod sakit akong ulo. Akong gitistingan ang Premium D3 Coffee Mix. After po inom na ko, wala na mo sakit ang akong ulo.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santone at Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Claire Skin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one.
1: Sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist,
1: talk to doctor. Sa mga bukika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Kabata pa di mo? Nanguyab na ka? Exciting?
7: Mga katupa,

0: ko ba?
1: Uy, huwag siya magkana, Archie.
0: Ang tayo pinakabigaon na subject sa school.
1: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat!
0: Ha? Ano mat man?
1: Alangan, kay daghan man kayong ex.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Dali na ba? Sobrang excited. Complicated ko. Aloy sa Diyos. Tulog ka lang na ako na.

0: nganay mga balatian nga nagpaminaw karon, nakaangay mang gyud ko, ora tupo lang nakaayo sa ako.
1: Zamon Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zamon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Zamon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
3: Zamon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Zamon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
7: Turbo Food Supplement for Men.
8: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog na, dili na kayo kapabuto pati kay BBDC na ako. Swerte na makaisa ko sa isa kabulan. Balak ako kay bata para ba niya akong BBDC. Timing food nga, usa ko ka avid listener sa XFM. Kadungog ko kining Turbo Food Supplement for Men nga maayo ni sa blood circulation o para sa long lasting sa kama. Ako gitry 1 hour before sa bakbakan. Nasak ko kay murag ibalik akong pagka-agresibo sa bata. Exciting yun, ang Turbo Food Supplement for Men.
9: Oh, exciting.
7: Turbo Food Supplement for Men.
3: Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: 7 Plus Herbal Soap.
10: Normal oda, pagkatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
9: Santon Plus Herbal Soap.
11: Bili na!
9: Santon Plus Herbal Soap.
12: Kung maminaw ka sa XFM.
13: Hoy, Madi, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away. Nagkulang dayon. Exciting!
14: Exciting!

Usa kanlaw sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Arawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Oh, naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. Oh, sige, pagkabihan na mong blip. Di ba exciting?

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Garon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Chusy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibilid sa mga butika.
4: Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhrone at vitamin D3.
5: Ako si Michelle Dante, taga Bayugan. Pag inom na ko Premium D3 Coffee Mix, wala na kong gibati o kakulba. Maong kanunay na kong inom o Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na? May Santhrone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhrone Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhrone Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Clear Skin Beauty Zone.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
2: Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases.
1: Isang pahid lang
2: ng Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang galang katikati.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
2: na all-in-one
1: sa presyo
2: magaan.
1: Sister Pain.
3: Ako si Boom, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, talk to doctor. Sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, pare, pagod. Pakuratira mo ni mong kumpare nga. Nakakay gusto niya. Charot.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni mo na tanan, Pader.
1: Aw, oh, mga sanina na ko ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana, unsa man na siya. Bra lagi na. O kana, panty. Napadyod mga sinina, oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka. O labada. Padre?
2: Exciting!
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Mikey, usara construction worker. Tungod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nagrekomendar aning Santon Vitamin C, matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pamilya.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
5: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. Ug walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. Ug labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na ta kaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. Oh, dili na lubog na hisgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ang coffee dyan, isang ka-tricycle driver. Ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Kini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Sister Pain.
7: Ako po si Joanne ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Nangita ka ba o suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali ma-absorb sa kalawasan. Mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold. Mag-Santon Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya o spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C o apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
8: Santon Plus Coffee Mix.
3: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
9: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika. Kape nga healthy? Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon at vitamin D3.
10: Gibawalan ko pag-inom og kape tungod sa caffeine. Pero nitry ko sa Premium D3 Coffee Mix kay walay caffeine. Okay kayo kay healthy coffee siya. Ako dai si Hani Silva, taga-Tago.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na?
11: may Santone at vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika.
12: Premium D3, ang bago.
13: Tarmigid ko gatumar sa Premium D3. Aron siguradong protektado yun. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user.
11: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas na may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

0: Kung Mamino Ka sa XFM.
1: Hi! Ang 2 years na kong tinigom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting!

Day, mga tropa, and welcome again. Ano na itong programa, The Secret of Health. Ganyan na sab, sa gihapon, inyong magkauban, your health consultant, CJ Nedruda. Kamusta po ang tanan? Kamusta po si nanay, si tatay, si lolo at si lola? I hope and I pray. Ano na nakamukaroon si Kaimso. Kapis guys, sa panglawas. Ngayon, bagong adlaw. Siyempre, bagong edisyon na itong programa, The Secret of Health. Si gihapon na pagtuon na sa mga butang. Ngayon, magkatabang nga nika nato. Alang gayod sa pagkahimsog o pagkapiskay sa ato ang panglawas. O kung ikaw adunay banatian, na siyempre nini atong programa ato sa gihapon ka ng hatagan o pagtagad sa unsang kini atong matuldukan. Pinaagis herbal o natural gayod mga katropa. Welcome tungod kay live na usap kita karon dinhi sa atong programa The Secret of Health dinhi sa gihapon sa atong number one radio station XFM Broadcasting Network. Ilabi na dinhi sa 107.1 XFM Tagum, 97.9 XFM Davao, 99.1 XFM Matis City sa tibok Davao Region. Maayong adlaw po mga katropa. Kamusta ang inyong adlaw? Oh, I hope and I pray ha nga din wa kamoy gipang bati karon na sa inyuhang kalawasan. Kung adun naman gipang bati din ha, hala. Ayaw kawalag sa paglaom, ayaw kaguol o ayaw kaluya tungod kaya nini atong programa The Secret of Health. Ato ka ng tabangan, ato ka ng hatagan o pagtagad. Nga din sa unsa nato ka na matuldukan mga katropa. O ba nila bang ako din atong programa pinagigit sa pagpadala sa iyong mga mensahe, mga pangutana din sa gapon sa atong text line number na 0909-17-62844. Usbun ko ha ato ang text line number 0909-17-62844. Huwag ato ka ng hatagan o pagtagad gayod ang inyong mga pangutana, mga concern, unya human sa ato agayong health information. Live sa kita karon mga katropa, and happy listening sa mga nagpaminaw karon sa 95.9 XFM Jensan, 11.7 XFM Bukidnon, 91.3 XFM San Francisco, 95.7 XFM Bayugan. Asa magkakaroon ng lugar, welcome po sa atong programa The Secret of Health. And live po sabi ninyo, makita o madungog karon ng atong programa. Pinaagi gayod sa atong XFM Facebook page. And you can search XFM 107.1 Tagum. Makita ninyo na mga katropa ang atuang live karon. And syempre, pwede usab ka mo din ha, mo comment mismo. No, kung aduna mo'y concern na mga pangutana mahitungod sa panglawas, ato ka ng basahon o hatagan o pagtagad mga katropa. Unya, kuman gayod sa atuang health information. Adlaw karon nga Merkules mga katropa. Sa gihapon din sa atong programa The Secret of Health. Og oras tibok Pilipinas alas 12:44 na. Kining programa ha sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and the Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban gayud ang atong mga produkto Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C and the Premium D3. Kauban gayud ang atong mga lamian og healthy nga kape, Santon Gold Coffee Mix. Grabe ning Santon Gold Coffee Mix nato karon mga katropa.

0: no? Grabe na gayud kadaghana ang nakatilaw og nalipay tungod kay grabe gidaw kanindot kini ato ang kape. Gani medyo na hutdan ta karon og stocks. No, pasensya hay labi na sa mga tawag nini mga client nato din ha sa Yes to Health clinic nga diin nagatug clinic unya nangita og Saturn Gold Coffee Mix tungod kay sa karon dili pa jud available, no? Tungod kay nahurot grabe mangud ka kadaghana ang nagagamit karon nini ato ang Saturn Gold Coffee Mix. Og mo nang wala tao na hotdan yung tag-stocks mga katropa, no? Ma-update rata kung kano sa available. And gani, panigurado, labi na kung ang inyong tuyo lang sa clinic is ang atuang Saturn Gold Coffee Mix. Bago mong wato, mas maayo i-text sa ninyo ang atuang text line number 0909-176-2844. Para di po masayang inyong oras. O gainyo ang pagbiyahe, labi na kumawra dyan na yung tuyo sa atuang klinika, ha? Okay, para ma-update mo kung aduna na ba or available na ba sa atuang klinika ang atuang Saturn Gold Coffee Mix. Tungod kayo sa karon hurot-hurot dyan, no? Pero atangin ninyo, kadi isang dugay, pilarara kasimana or adlaw, available na usap ka na mismo sa atuang Yes to Health Wellness Center. And of course, ang atuang Saturn Plus Coffee Mix, mga katropa, always available ka na, ha? Kung dili pa available ang Saturn Gold Coffee Mix, o dihasa mo sa atuang Saturn Plus Coffee Mix, mga katropa. No, ang atuara mga Saturn Plus Coffee Mix, tungod kay wala siya collagen and glutathione. Pero sa gihapon, dako kay tabang kini, mga katropa. O ikahatag kahimso gayud sa atuang panglawas, samtang ikaw nagahigop gayud sa imuhang lamian nga kape, na? Kini minugna sa soya, the best usap kay na kay dunay mangustin at spirulina mga katropa. Available sa gapon sa nang butika nga dol sa inyong lugar and available sa bismo sa Yes to Health Wellness Center. Kauban ang uban pa na to, mga produkto Vision X Plants and Turbo, no, Clear Skin Soap and the Saturn Gold Herbal Tea mga katropa. Kana sa gihapon available sa Yes to Health Wellness Center and mga butika usab nga dola sa inyong lugar. And speaking of Yes to Health, ha? Padayon kayo mga katropa ang atuang pagkatod ganinyo libreng check-up o libreng konsultasyon para sa tanan wa tay gipiling edad basta adunay problema sa panglawas. So welcome kamo. No, mga katropa nga din mo bisita gayud sa atuang Yes to Health Wellness Center para gayud kamo maka-avail, no, sa atuang gayong libreng check-up o libreng konsultasyon mga katropa. No, dinhi gayud syudad sa Tago matag Miyerkules, Huwebes o adlong Biyernes. Kauban gayud ang adlang Domingo. No, mao ka na ang atuang schedule mga katropa for free check-up and consultation. No, welcome kamo mga katropa nga mo ato gayud sa atuang klinika. And available usab mismo din ang atuang gayud mga product, no? And then syempre with the discount price, especially kung ikaw usa gayud ka senior citizen. Ila man kalibot pagdala sa imong senior ID, ha? Para panigurado ikaw gayud maka-avail, no, sa atuang gayud mga big discount mga katropa. And dugan pa ni ana kung kamo adunay mga gipantawag nato nga mga medisina din ha nga gadiin gipang mintinar, no, available usab kana mismo sa atuang Yes to Health Wellness and Pharmacy. No, dini usab sa gihapon sa atuang Yes to Health Clinic mga katropa sa M Central Building, no, na din ha mga katapad rata mismo sa Mr. DIY. Oh, naranas palingki mga katropa, dali ra kayo na ma-locate, ha. Oh, dinaranas sa Ganti Road. Tapad data sa Mr. DIY. So available din ha mga medisina, mga pang-maintenance ninyo din ha. No, Losartan, Abundipin, o sa banat din ha nga mga medisina nga din inyong kipang maintainer. Available in a very affordable price gayud mga katropa. Tungod kay Yes to Health lagi, syempre ato ginahimo nga mga affordable, barato ang atong mga produkto para gayud sa atong mga kabayan mga katropa, sila gayud panigurado maka-avail, okay? And then syempre available usab ang atong BioSupport Therapy, TheraHertz Therapy, Ventusa Stem Bath and massage mga katropa. Inigay nato ang mga naturopathic modalities nga dako kayog tabang para gayud sa kayuhan sa kalawasan, ikalambo og ikahimsog, labi na og ikakusog sa sirkulasyon sa dugo no, tungod kay kini ka mga modalities dako kay tabang para gayod sa natural nga mekanismo o kayuhan gayod sa lawas mga katropa. Pwede nyo na ma-avail ha? Bisitahan lamang ang Yes to Health Wellness Center dinhi kayod sa siyudad sa Tagum. O kung kamo usab mga taga Davao, ang ato ang clinic address anaa kita at bang sa Durian World. O di lang nato isigutan kining Kawayan Drive tungod kay daghan magmasaag. No, pag moingon tag at bang sa Kawayan Drive babantay bata. Matingala sila sa tagbaw sila pangita kao may clinic at bang daw sa Kawayan Drive bantay bata. O dinha na lang ta sa Durian World. No, mga katropa at bang ni ana mao gayud ang atong klinika tapad sa gitawag natong Tagum Cooperative. Mao na atong klinika, klaro po kayo na atong signage din na yung Yes to Health Wellness Center. Abredo Domingo Antun Dernes, alas 9 buntag, hantun alas 5 sa hapon. And then ang ato ang schedule for check-up and consultation, dinagay sa Dabao matag Lunes o adlang Martes. Balikan na ito ang Tagum, no? Tungod kay gibago na ito atong schedule ha, sa ato ang oras mga katropa. Sa mga early birds na ito din ha. Pwede mo makatugay sa atong klinika sayo tungod kay abrido na ta alas 7 pa lang sa kabuntagon. No? And then magsarado kita alas 8 gayon sa kagabihon mga katropa. Okay? So visit our Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare mga katropa. Oras alas 12:51 na. Og alas sa pagpaday na itong programa bago tamato sunahan ato sa ang pamilya ng pipila ka mga pahinumdom. Ining atong programa sa gihapon na mga inspirasyon. Ilabi na kung ikaw aduna gayoy gitawag na itong balatian din ha. No, niya, dugay-dugay na nimo nang gidaratala. No, ay kawalang sa paglaong mga katropa basta ikaw adunay kaalam, igong kaalam mga katropa na din sa unsa kini matuldukan. Ilabi na sa pagpaminaw din kayo sa atong programa The Secret of Health. Pwede sa gyapo na ito matuldukan na ang inyo kayong mga balatian. Atong paminawan si Sir Gideon Galorio. No, nga din adunay problema sa panglawas apan na sa diyan nakasuway sa pagpanambal atong paminawan o kumustahon ang iya kayong balatian.
1: Good morning, sir. Unsa gani pangalan nimo?
2: Romy Lacat.
1: Taga-asa ka, sir?
2: Yep, po rin.
1: Ayan, bago ka nato din, sir, sa ato ang Yes to Health Clinic, unsa ganito yung mga balatian?
2: Kapag ako mo, sakit ako ang pinko.
1: Mm-hmm. Kailan po nakadugay, sir, nga din mong gipamatik sa kamas?
2: Dugay-dugay na po. Makakita ko ito eh.
1: Uy, dugay-dugay na din, no? Kumusta, sir? Sa diyan nga nisuway na ka sa ato ang pagpanambal din sa Yes to Health Clinic sulod sa Kitsi Kadlaw. Kumusta yung paminaw?
2: Nalang-anang naman po rin niya. Nawa na po ang sakit sa pangulo. Nakong ikot.
1: Wow. So, good masabot. Okay na yung ulo lang, sir. Matang na sakit.
2: Okay na yun.
1: Wow, praise the Lord. So, unsay may ngunin mo karun, sir, sa tanang at i-inagapaminaw sa atong programa o ilabi na sa gusto sa nusuway sa pagpanambal sa Yes to Health Clinic.
2: Ito ang tingnan ko, hindi sa tumaga, na i-gay-pratic ko nga po.
1: Yes.
2: Tingnan nyo na ito, wakman mo nga sa ito.
1: Yes.
2: Happy na itong tingnan nyo.
1: Ayan. Thank you, sir. Thank you again. Ano sa ganyang pangalan na ito?
2: Romy Lacat.
1: Ayan. From?
2: New Korea.
1: Ayan. Thank you, sir. And God bless. And then I hope na tayo pag pusog sa Gino magpanawas ka mo.
3: Idala-dala o sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan at tuwi ang Yes to Health Clinic nga duol sa

0: Nagkulang ang mga bitamina o minerali sa lawas. Free Dietary Guidelines. Para may baluhan ang dapat likayan o dapat kaunon ng mga pagkaon para maangkon ang tinuod na kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Santol Plus Coffee Mix.

Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika.

0: Codeine Insulayan ni Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan akong inom 8 times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon.

Silver Plus Gold. Balik kita mga katropa na itong programa The Secret of Health. Sa gyapon ninyo mag-auban, your health consultant, CJ Nedruda. Pagkakining oras sa gyapon natod ka ninyo sa Yes to Health Wellness Center, your excellent choice in healthcare. Ilabi na ko ikaw at doon ay problema din sa panglawas, ha? Mga katropa, ako kamong giauhag, no? Bisitaha ang Yes to Health Wellness Center. Tungod kaya, welcome kamo, tanan. Bisang paway balatian gani, prevention is always better than cure. O gakini ato ang mga pamaagi, mas maayugid nga diin samtang sayo pa sayo pa, ato agay nahibaluan nga diin kita aduna na di ay pipila ka mga organo or kondisyon sa lawas nga diin kinahanglan di ay hataga na o pagtagad. Gani sa ato ang matag client nga diin nag-atos klinika, ilabi na sa dihang atong gitanaw ang ilahang iris. No, tungod kaya ang inyong health consultant o sa usab ka iridology. No, functional iridologist mga katropa nga din through the iris of the eye. Mo nang tingala sila atong tanawon ng ilang mata. Moingon na yun nga dok, naba ko'y problema sa mata. Nagingon na ba sila dok na ado ko'y katarata tirijom. No? Ang pagtanaw sa mata mga katropa, pinagi sa inyong health consultant, hindi lamang sa pag-ila kung unsay problema sa mata, doon na ba mo'y katarata tirijom, glaucoma, or any kinds of eye problem. Pero ato aga yung pamaagi mo nang atong ginatanawa inyuhang mata tungod kay ang inyuhang iris usa ka na ka practice no nga diin gitun-an mga katropa sa ato aga yung mga health experts no nga din sa dugay ng panahon nga diin pinaagi dayis pagtan-aw sa iris sa mata doon na po dahi mga possibilities nga diin makita usab nato ang mga underlying health condition din ha gayon sa imuhang lawas. No, adun na yung mga signs and the symptoms, no, mga fiber, and then mga open and close lesion. No, makita nato din ha mga radii solaris, arcosinellis, mga term nga din makita nato din ha through the iris of the eye. Muna makita o matingala ang ato mga client. Hala dok, no, tinuod yun lagi. Nang paano ni mo nahibaluan, no? Makaingon sila, mananag na dot, tungod kay ato ragitan na sa ilahang mata. Tungod kay tinood yun na mga katropa, no? Ato ang tanaw na inyo ang mga mata, makita nato din na kung unsa ang kondisyon sa imuhang lawas. Especially these two kinds or two types of constitution sa usa ka tao, strong or weak constitution. Ato na makita through the iris of your eye mga katropa, no? So kana nga mga tawag din ni services, pwede usab ninyo nang ma-avail if you visit the Yes to Health Wellness Center. At ito sa atuang health information, maayong pagpaminaw and happy viewing Sir Raxo Mandela Peña. Ayong panyuto katropa doc, CJ Nedruda, watching for your program Secret of Health. Ronnie De La Peña of Mawab Dabao de Oro. Praise the Lord for praise the Lord God for His wondrous blessing for us. Always take Yes to Heart the products mga katropa. Tinod yun na Sir Raxoman De La Peña, no? Anindot ni Sir Raxoman De La Peña na tungod kay Firmini nagtanaw, no? Nagpaminaw sa atong matag programa din higayod sa XFM. So, shout out din na sa imo ha, kauban sa imo mga kaubanan, Sir Raxoma De La Peña. At ito sa ato pagtuon mga katropa o katong ipadayon sa Gihapon, no, ang pipilang ka mga naturopathic modalities nga din ginagamit sa ato ang Yes to Health Wellness Center o gamauusa sa hinungdan nga nung daghan ang nalipay tungod kay sila nakaangkon gayod o kaayuhan. No, dili lamang mga herbal medicine, mga food na supplement ang ato agayong ginahatud, no? Or ginatudlo sa ato ang mga katropa nga din nag-ato sa atong Yes to Health Wellness Center. Kundi, aduna po tayo mga naturopathic modalities. No? Kung iskutag naturopathic modalities, usa kini ka mga pamaagi sa mga pagpanambal. No? Sama na lamang sa stem bath, no? Sama na lamang sa bentosa, sama na lamang sa massage. No, ato anang naisgutan ko unsa kini ka mga dako kay katabang, daghan kay mga benepisyo ang makuha gayod sa lawas, no, sa dihang kini gayod
pagahimuon mga katropa. Atong dungagan, kining gitawag na to og biosapper therapy. Kining biosapper therapy, mga katropa, usaw sa gihapon kini, kapamaagis pagpanambal, nga din kung ato kining himuon, aduna usab day nga mga daghang binipisyo ang pwede gayod nato makuha. And good news, tungod kay biosapper therapy, usa kini karon ka naturopathic modalities nga available mismo sa Yes to Health Wellness Center din higayod sa Tibuok, Davao Region. Unsa man kini biosapper therapy? Ang biosapper therapy, mga katropa, usa kini ka device no, nga diin hatag og high to low electromagnetic energy. O gani, gibansaga na siya sa mga health experts nga Terminator machine. No, tungod kay kung kini atong gamiton, iya gayong pagapatyon ang parasites sa virus bacteria sa atoa gayong lawas. Amo na siya gitawag nga Terminator machine. Kung atong gunitan kining duha karad, no, kini ato ang biosapper therapy, kini nga mga frequencies or electromagnetic energy kana musulod sa atoa gayong lawas og pagatanggalon ang mga parasites og tanan nga mga makadaot nga mga microorganisms nga makapaluya sa atoang immune system. Amo nang gina-advise jud nato kining biosapper therapy, especially pag sulod pa lang sa clinic, kunya luya kayo lawas, galuspad ang nawong, hilabi na kung giubo, ato agin ang gina-advise pag biosapper. Okay, para patyon ka ng mga microorganisms, especially virus and bacteria nga posible mo'y hinungdan nga nung ikaw nagluya, mga katropa. Dagan ang mga benepisyo nga ato makuha. No, kung kita gayud mo gamit niining gitawag na itong biosapper, sumala sa pagtuon, you will be resistant no, to common colds. No, kung ikaw gayud pirmi mo gamit gayud niining gitawag na ito nga, biosapper, mga katropa. Gani sa matag client nga di naka-experience niining biosapper, no, sumala pa sa ilahang testimonya, nigaan gidaw ang ilahang paminaw. Ang sirkulasyon sa ilahang dugo, paminaw nila, no? Murag ninindot ang ilahang pagginhawa. No, kalabi na sa mga katropa na ito nga diin adunay problema sa blood circulation, ang biosapper o sadyod na sa ato ang gina-advise, mga katropa. O gani atong isa-isahon karon kung unsa yung mga benepisyo, unsa gayud ang mga health benefits nga ikahatag nining biosapper, sadihang kita gayud mag-undergo ni ini, mga katropa. Number one, it can shrink cancer cells. Asang kanya na, even na cancer cells, mga katropa, dako kay tabang kining gitawag na itong biosapper. Tungkol kay usa kini ka electromagnetic energy. So if you have a cancer, dako po kayo nagtabang para gayud mapugnan. No? Mamaman yung pinaka-purpose or mamaman yung pinaka-dapat himuon, especially if you have already cancer, dapat ang paglaganap, ang pagdaghan sa cancer cells, kana dapat mapugnan. Mabihan na pag doon na yung mga cancer, ato yung ginapabawalan sa mga pagkaon nga din makapasamot sa pagdaghan or pagtubo gayon sa cancer cells, no? Tanan nga mga sugary drinks, sugary foods, fatty and oily foods, and then mga lifestyle, ang pagpulaw, pagsigarilyo, no? Unsa pa bang mga wrong habits, ato na ginapalikayan. No, para gayo dili mo grabe, dili mo dagan or mo dako ang cancer cells. Maunang paggamit usab og biosapper therapy, usa ka naturopathic modalities nga mutabang para gayud mapugnan. Dili lang mapugnan, ha, kundi iha yung ginapa-shrink, ha, buot pasabot iha yung ginapagamay hangtod nga mapatay, no, kini gayong mga cancer cells sa ato ang lawas, mga katropa. Ana kanindot, no, kining gitawag na itong biosapper. Ikaduha, get rid of viruses, bacteria, fungus, the yeast, and the worms. Even worms, no? Sa mga katropa na itong adin, adunay mga binuhi din as lawas. Basig natin alam mo din na, haladok, kusog bang kumukaon, pero nga nung di lagi kumutubo, or I mean, di lagi kumutambok. No, grabe pa kaonan, pero maglisod og tambok, ha? Basig mga katropa, adun na mo'y kipantawag na to din ha nga mga tape worms, pin worms, or round worms. Kana nga mga worms, mga katropa. Ay, naku po, pagmudaghan na sa ato ang lawas, gitawag na siya og kawatan.
Ang anong kawatan man, kay iyang ginakawat ang nutrisyon sa lawas. Mo nang tingala mo, hala dok, hilig ba ko mukha o gulay? Kusog ba ko muhigop o sabaw? Pero nga anong lagi, murag luya mang gihapon ko, mura mang kogmalnuris. Kay basic ang mga sustansya, tuara paingon sa imong mga binuhi na. Mo nang mag-amping ta, o kinahanglan, hilabi na kung ikaw hilig mukha o no karne. Gikan pa lang sa imuhang pagkahimugso sa diyang kabalon o kaya na ka mukhaon o karne. Hantod nag-edad ka karon pila man imong edad. Unya, nagtuo ka o kabalo ka nga medyo dagandaghan na dyan ang nasulod nga karne sa imuhang lawas. O nga nung karne man, no? Tungod kayang karne magod, labi na kung hilig kag mga exotic foods. No, kanatong Pinoy ra ba, basta kay maluto na, hala, bira, no? Kana nga mga karne, mga katropa, hataas gina siya gitawag na itong bacteria. No, doon na pa yung mga worms ang uban, nga di hindi mamatay, bisag unsaog, babukal, especially kanang naasa gitawag na itong baboy. Mo nang musugotag sa dili, doon na yung binuhi ang ato ang lawas. Ugusa sa hinungdan, nganong adunay gitawag nato nga nutritional deficiencies ang lawas. Bisan pa may at nadunay mga vitamina nga din ginainom pero ngano kaha nga pirmi maghihapon magluya. Ngano kaha nga kulang maghihapog sustansya ang lawas. O so siha kay basig daghan na kagbinuhi din ha. O kini ato ang biosupper therapy usa sa pamaagi nga diin. Iyang patyon ka ng mga binuhi niha sa imuhang lawas. In a very natural way, tungod kay maglingkod ra ka, mugunit ra ka sa atong biosupper therapy and the electronic magnetic energy mo'y mo-flow paingon sa imuhang lawas o ginayhina iyang patyon o iyahang supsupon kadtong mga bad or dangerous microorganism sa ato agayong lawas mga katropa. And ang ikatulo, nga diin na nindot kayo nining gitawag na itong biosupper therapy tungkol kay kini makapanindot sa sirkulasyon sa dugo og oxygen din ha gayud sa ato ang lawas. Diba? Asa kanya na? Halimbawa, aduna kay high blood, aduna kay diabetes, you have heart problem. No? Ang paggamit gayud dining gitawag na ito nga biosupper therapy, grabe kanindot mupakusog sa sirkulasyon sa dugo. Halimbawa ko doon na kay hypertension. Ang hypertension na most common form of hypertension is a primary hypertension. It is acquired condition caused by wrong lifestyle and wrong diet. So kunana ang pagkaproblema na din na mismo sa imuhang blood circulation. Nga din adunay pagbara, adunay paglapot sa dugo. And this biosupper therapy usa sa mupanindot para tanggalon ka itong mga nagbara, mupa-enhance, mupa-boost gayod sa circulation. And if nindot na gani ang circulation sa dugo, syempre mahibong nindot usab ang pag-supply og oxygen sa kinatibukang lawas. No, tungod kay ang dugo, mauman ay kadala og oxygen. Nutrients, no, sa kinatibukang lawas. If you have poor blood circulation, mo nang musugot kag sa dili, adun na dyan kay pagka problema usab sa oxygen production. Mo nang kadalasan sa so may mga adunay blood circulation problem, gamayng lakaw lang, no, gamalabi nagmudagan, atuwa hangak na yun. No, kay kulang manog oxygen supply sa lawas. Mo nang kinahanglan, hinluan, pakusgon gayod ang circulation sa dugo mga katropa. Gamit nini ato ang biosupper therapy. Ikaupat, no, kining gitawag na itong fights cold, flu, and infections, infectious disease. Mo nang kung ato na yung mga ubo, no, mga sipon, usa gini sa ato ang ginarecommend kini ato ang gitawag nga biosupper therapy mga katropa. How about sa mga samad-samad? No, asa ka na even mga samad-samad mga katropa. No, no, unsa ba na klase nga pagkasamad? It is caused by infections or unsa ba? Or naigo ba sa mga talinis or na binagkutsilyo, no? Ang biosupper usa sa mapa-enhance gayud sa natural healing sa ato ang lawas. Buot pa sa buot, kung undergo ka og biosupper and if you have cuts, no, scrapes or wounds din sa imuhang lawas, ginapapaspas ni ini ang natural nga kaayuhan. No, ang paghilom, sa Tagalog pa, paghilom ng iyong mga sugat. No,
concept ay bisi ani pag-ayo ra man no, pag-ayo sa imong mga samad. Oh, yan na ginapapaspas kung ikaw gayud bag undergo gayud og gitawag na to gabay zapper therapy therapy mga katropa. If you have pain no, unsa pa na din ha mga sakit sa mga kasukasuan, sakit sa bukton, tuhod, no, braso, abaga, ang kugo mga katropa sa hawak. Pambay supper, dako usap kayo ng tabang. No, kaysa rason pa lang, it will boost the blood circulation. Dako kayo ng tabang, no? Tungod kay some of the reasons, nga nung adun na tayo mga panglaylay, paminhod, pagsakit sa mga kasakusuan, tungod kay usa ka na ka mga indication, basig adun na ay pagkakulang og supply og dugo din ha nga parte sa atuang lawas. No, inanaka tawag dini ka broad. No, kining gitawag natong blood circulation. Mabitaw sa atuang Yes to Health Wellness Center, una jud natong gina-check ang blood circulation sa atuang client, and then una po natong ginahatagan o pagtagad ang blood circulation atoa jud nang ginapakusog. No, kay bisag unsaon natong suplemento, unsaon natong pagpainom og mga makapaayo nga mga ilim noon, especially mga juicing therapy nato, bisag unsaon pa nato na pagpainom, pero kung dili gani nindot ang iyang circulation sa dugo, dili sa gihapon effective ang atuwa gayong mga pagpanambal. No? Munang balik gihapon ta circulation sa dugo, kinahanglan kita gitawag na itong detoxification and cleansing program mga katropa. Ang bio-supper therapy, it will helps also pain reliefs, improve mental clarity and even improve sleep. Sa mga di maglisod og tulog din ha, halas way ninyo kini ato ang bio-supper therapy. Nindot kayo mga katropa. No, tungod kay kini mo pa, balik na gyapon, no? Balik gyapon to circulation sa dugo. No, tungod kay lagi, munindot ang circulation sa dugo, munindot ang production sa melatonin, maunang pagpatong sa alas 8 gagabihon, antod alas 9, batiyo na tagkatulgon. Mag-day natural nga pang pamaagis lawas. Pero kung gani, di nakakabatiyo nung katulgon, pagpatog alas 8, pagpatog alas 9, asosiha imong kagalingon. Basig, aduna na dyan kay blood circulation problem, okay? Wa naman tayo igong oras. Dagan salamat sa mga niuban, hilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe. No, ugma sa gyapon, maong oraso, maong sa gyapon stasyon, o kini ang inyong health consultant, si Jane Durda. Karoon ay magkaingon, ugma ka pa hinumdom ang pingi ang imong lawas, o ang imong lawas, magaamping ang kanimo. May adlaw sa nan, and God bless us all.

0: Exciting.
1: Exciting.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Sauna! Lagan kayo ko! Nag-asar ko kumabot ko!
4: Oh!
3: Ika Smarty City? Ato sa Tagum City! O gini sa Turella! Ha! Sukan nga namino ko sa X! Di na ko lagan!
5: Ayo, ayo! Ba't rin rin kailang lang ni Ay? Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy! Ang sagong tagon, dugay na kong kayo ni last year pa.
3: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting!

0: Chili, chili, cha cha.
1: Darling. Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
0: Alangan, super engine ko ni.
1: Uba? Ipa-check up na, ha?
0: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hoy par, akurati magudang yung pitaka niya nga. Ang sulod yung pitaka, puro rin mga resibo.

0: Luya lagi ka kapon sa'y problema.
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kad nga, nasa abroad akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo kapon. Pyramid 500.
1: Ha? Ano sa Pyramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.

0: Maria, lagi ka kapon sa'y problema.
1: Mingaw lagi kayo, tita. So, kanya, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai, mingaw kiko niya.
0: Ah, uyab raman na. Mm? Ay, kinahanglan ni mo kap. Tiramid 500.
1: Ha? Ah! Ano siya tiramid 500?
0: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
2: Exciting!
3: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tuod sa akong high blood. Irekomendero sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, bago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
4: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Grace, sa una, kusugay ko may numog kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukal na nga akong asin, gasukasukan ako, o kapalpitit na nga akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal, o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Wala pag nitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Vision X Plus user, atong paminawon.
8: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago.
10: Pirming kasakit akong kalawasan, sukad nga gatumbar na ko. Premium D3, kami na kayo ako paminaw. Jubert Tennyson, tagamatan.
5: Premium D3, makatabang sa maayong panlawas. Nga may VCO o Moringa. Mapalit sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto? Nga sa akong edad nga 70, gano'ng active pa ang akong sex life? Well, simple. Pura ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
13: Turbo Supplement for Men.
14: Oh, yes.
13: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
14: Mas lalakas ka pa.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Kaya Ida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunya. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akandang itong sumapan.
7: Santon Plus Herbal Soap.
12: Nanamigin!
7: Santon Plus Herbal Soap.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
16: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, kay sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, o nga, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, o binigun pa dyan kini.
5: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Punta kayo na niya, takaroon din hi sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagalaman gamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may imong kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
18: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
17: Ya, unsa may imong kasturiya sa uban nga wa pagkagamit?
18: Kung mga silingan ko din nga gamit ng foliar. Huwag gamit ka mag Crop Gold.
17: Kaya nagan nga salamat.
19: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
17: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
20: Bahin sa imong harvest? Oh. Ako kong harvest, tungkol sa Crop Gold.
17: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
20: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
21: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Oy, Maji! Kumukaw ang ganita!
0: usap-usap, papod. Dili lang kay diretso ni mong tulon. Exciting?

0: Kapitan Ludi!
1: Oy, Arte! Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man day ka mangihi?
2: Exciting!
3: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawong dahang kaayo o sa akong likod. Daghana kay kong nasulayan nga antibacterial soap pero wala ihapon wala. Ngun akong iyaan nga mag-cleansing. Pag tumarog Santon Plus Gold, akong gisulayan unyom og 3 times a day. After 3 weeks ako pag-inom sa Santon Plus Gold, wala na akong punggol. Salamat kaayo sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia? Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higop na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee.
5: Mapalit sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: pagpapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handog. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya at pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
4: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Uy, par. Aminaw ra, good par. Pakuratira ko ng imong uyab nga. Wa pa dai kay tuli.
7: Exciting!

0: Ang lolo nga sige inom og beer, gibadlong sa iyang apo og dinhi.
1: Dodo.
2: Oh, kuring.
1: Tama na.
3: Gastos kayo.
2: Gastos kayo?
3: Oo, na.
2: Kabalo ka, kuring. Kanang make-up sa imong lola. Kana mo'y gastos kayo.
1: Tama
3: sa lola.
1: Nagpapwapa.
3: Taon.
1: Himo.
2: Unya ako, kuring. Naghubog in taon ko. Aron mo gwapa ng imong lola.
1: Exciting!
4: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Subtle ako di ay si Robert nga mumulupyo sa Talisay, Cebu. Naay ni tubo nga akong bukulo ubag sa akong likod. Daghan na doktor og albularyo na ang akong natuan. Daghan naman og tambal ang akong nasuwayan og tumar. Pero sa akong nasuwayan ang Santo Plus Gold, itumar na ako og duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa usa ka buwan, nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
6: Santo Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
7: The Secret of Health.
8: Isa sa sekreto para matabangan ang atong mga nagkadaiyang mga sakit, ang pag-inom og food supplement nga adunay taas nga antioxidant. Kahibalo ba mo kung unsa ang antioxidant nga makatabang sa atong balatian o sa mga sakit? Inom og Santon Plus Gold, kay ang Santon Plus Gold adunay taas nga level sa polyphenols. Sumala sa pagtuon, unsa man ni ang polyphenols? Ang polyphenols o sa kini ka antioxidant nga makatabang mupalig-on sa mga selula sa atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Ang polyphenols, usa sa mga taas kaayo nga antioxidant nga adunay abilidad sa pag-neutralize sa mga harmful free radicals aron malikayan ang paspas nga pagguba sa mga selula. Aron mapakunhod ang tiyansa na magka-cyst, tumor o cancer. Maong atong batasanon ang pagtumar sa Santon Plus Gold Herbal Capsule, ubanan ang pagtumar sa Santon Vitamin C, ang non-acidic o alkaline nga vitamin C para malikayan ang mga balatian o magpabiling himsog ang atong lawas.
6: The Secret of Health.
8: Sa mga hilig magkape, pangitaa gyud ang healthy nga kape. Pangitaa ang kape nga makapalig-on sa atong mga lawas. Kanang kape nga walay bad side effects, inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga makatabang pagpanormal og mahimong balanse ang atong hormones para malikayan ang menstrual problems og prostate problems og uban pang mga sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, tumar og Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, sabayan sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix.
6: The Secret of Health. The Secret of Health.
8: Kini na usab ang inyong Doctor of Alternative Medicine, Dr. Remelito Hoy.
6: The Secret of Health.
9: Isira, taga Bohol. Kahupong ang akong tiilog akong kamot, sakit kayo iliho. Sa pagkadungog na ako sa Santon Plus Gold, akong gitubuldos ang pagtake duha sa gabi o duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag o sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Michelle, isa ka fitness coach. Conscious kay ko sa mga ginakaon ako nga food. Ginassure gina ako nga healthy gid kini. Pati sa pagpili sa kape, dapat healthy. That's why Santon Plus Coffee Mix lang ako ang kape. Ginagamit ako ni pang pre-workout, kaya dili ko basta-basta kapuyon sa pag-asot sa mga heavyweights. Always na sa kondisyon akong lawas. So sa tanan nga mag-workout diha, try ninyo ang Santon Plus Coffee Mix. Gawa sa damit na healthy pa.
6: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
11: Ako si Jane, usa ka graduating student. Sige ra jud kong kapulaw ug tuon. Unya sige pa jud kong atubang sa cellphone for research. Akong mata usahay mo halab na. Gikuyawan ko maong ako dayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duha ka bulan akong inom 3 times a day na sinatidyog na ko pagtinaw sa akong mga mata.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Vitamin C.
7: Ako si Sam, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
12: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Shantong Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Shantong Plus Coffee Mix.
6: Shantong Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Shantong Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang mo sa anumang uri ng sakit.
13: Mayang adlaw ka natong tanan, aniya takaroon rin sa Pangatukan, Barangay, Kiminay, Sityo, Malapingan, niya ta sa balay ni Jernel. Migamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ano sa iyo mong na-experience epekto sa Crop Gold?
14: Paggamit kina ko sa Crop Gold, the best yun. So nakita kina ko, gusto ka-epektivo.
13: Gusto ba mo na-obserbahan sa mga nugas sa mais?
14: Dangko, himsog.
13: Nabay, nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uuma?
14: O, na, kanang uban akong katapan na wala sila kagamit ko Crop Gold. Kaingong sila nga, masay gamit din mo. So, nga nga nung lahi ako ah.
13: Okay, kapila ka mo nigamit?
14: Sa, gikan sa pag... Pugas na ko, niyap lang ko kinsik anlaw, niyap lang ko ispray. Iyap lang ko pulong anlaw, ispray na kong ko.
13: Imo na pamatulaan ka ron nga nakugig kayo improvement sa imong pagpanguma.
14: Dako, okay kayo.
13: Pilagi increase.
14: Sa so, una, malipay may mabutog sa gatos ka at puso. Pero karon, dako na yung kalipay nga mabutog 130.
13: 130?
14: 140.
13: So kasi mo si, pagtanong mo upayas ka ron, panayabot na yan na?
14: Oo.
13: So kung sa mga imong itaadmi sa imong mga kauban nga mga mag-uuma din sa imong lugar?
14: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa South Pangatukan sa wala pa ganigamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantoy rin sa South Pangatukan, Kimanait, Buginon.
13: Okay, nagkaroon kayo. Salamat, boss.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Sa una, putot kayo ko. So, kanya namin ako XFM? Hala, nitangkad ko.
17: Wow!
16: Bidaw be? Pila ka nil kainches na nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay daghan kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
18: Exciting!
19: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

Kailan kumusta ang buntag na sa kwadratong tanan mga katropa? Adlaw na sa karon mga kaigsoon ng Sunday, Domingo na sa mga katropa, Pizza City ni Gabulan sa Unyo, tuig 2026 na. Kumusta man mga kaigsoon na ning adlaw karon? Adlaw mga tropa sa pamilya. Maraming tawag Family Day. Sunday is Family Day, gumikan mga katropa ni Ana. Ang matag adlaw mga kaigsoon nga tawag nato mga katropa kuan. Matag adlawng Domingo mga katropa, maray pinaka importante nga magkuyog ang tibok miyembro sa pamilya. Kumusta man ako mapahinaw tining adlaw mga kaigsoon nga kita nas kabasko, kapiskay nga panglawas, punos kada

0: Asing mga katropa, bisan pa man sa atong mga pagsulay kinabuhi, apan iagya pong kita nakigbisog para mabuhi tanga patas mga katropa nga tay ma tawag nato wala ta mga katropa yatakan nga ubang tawhanon katungod. Importante lang mong inabuhin patas mga katropa, wa nay mo babag nato din ha. Kumusta man tibok probinsya sa Davao del Norte? Davao Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental ug Davao de Oro. Kaninyong tanan mga katropa.
1: Good morning.
0: Ubani ko ninyo hangtod tangadto sa Las City alas 8 sa buntag. Sa atong programa ang inyong tulumanon.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Ako ninyong alala higalas kanginan Bong Algabri, live na live kita madungog ninyo mga katropa dinhi sa atong pagparaguban. Sa XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Og siyempre mga kagigsona magkita usab kita rin sa atong Facebook page. XFM 107.1 Tagum City. Kung ingon man mga katropa, dinhi usab sa atuang kaugalingon nga account Alexander Umaki Algabri. Makita usab ta dinhi mga katropa. Kung sa YouTube mga katropa, makita ta dinhi sa YouTube sa katropa sa XFM Tagum City mga katropa. Makita ta dinhi mga gisunan sa katropang Arnel Cortez. Yon risk katropang Arnel Cortez makita sa tan mga katropa sa katropa Arnel Cortez nga tawag ito ga Bullseye. Nga programa mga katropa dinhi sa ihang tawag ito katropang Arnel Cortez YouTube manato mga katropa. Makita na lang din ha.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Kumusta man tibok Tagum City? 23 ka barangay mga katropa sa Tagum City. Makita nato karon mga katropa dinhi sa ato mga Facebook page ba. Nga daghan mga katropa mutumaw nga mga ku ano mga page bitaw sa barangay. Kauna mga katropa listen kay mag-search tag mga kuan sa barangay mga katropa, walay mga update. Pero karon mga katropa mga bisag wa ta mag-research mga katropa di nato i-search mga katropa nga nagkadiya mga barangayan sa atong nasod sa Pilipinas. Pero tinadaghan mga katropa mo tumaw mga kaigsoona na mga birthday, na mga update, na mga activity, na mga project. Sa una, lisod kayo mga katropa. Ultimo, pag-search sa ito mga katropa, kung sa mga update, walay mga update na kabutang. Pero karon daghan na kaayo ba eh? Talimadon kaayo ba? Basta nagkaduol na mga katropa ang pinili ay. Mahinayo na rong November 2 mga katropa, magkambyo na punta mga katropa o magpadayon pagyapon mo din na sa inyo ha, mga napili ng mga elected barangay official o sa pa'y napili o sa pa'y elected mga katropa. Murag na dubli, no? Na dubli mga katropa ang kuan mga katropa, murabag yung ingon na mga katropa sa uban nga bindalo. Ay, nako. Mauna mga katropa. Bitaw, hala. Kay maunay giingon mga katropa nga daghan na kaayo ang makita karon sa mga sityo mga katropa nga nang lihok, nagsuroy-suroy na mga katropa, mga barangay kagawad nga magpasubli. Naapoy mga bag-o mga tropa, mga kagawad ganyan to mga tropa. Unya, mamalik na po karon mga igsunan, gumikan kayo itong nakahuma na sila sa ilang termino mga tropa. Unya, ang uban wakahuman, napulihan. Gusto mo balik mga tropa, magpapili, pag-usab. Nanapod mga tropa, laing tik-tik, bulatik po mga tropa, ang atong sometimes madungog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pero dili itong ingon mga tropa nga, sometimes we need bendalo. Ay, nako na lang yun.
1: XFM. Bullseye! Bullseye!
0: Bitaw. Kumusta man mga katropa din usab sa Davao de Oro? Kumusta man rin napita o din hiusap sa Kapalong, Santo Tomas? O gadri usab mga katropa sa kuan mga kaigsunan? Sa ato mga katropa ang tibuok probinsya. Burn out, okay. Yeah, baris nila burn out. Unsa man, padayon ta kay burn out man. Okay ra, kay naman ta sa YouTube, no? Naman ta sa YouTube, oh, padayon lang ta. Burn out, awan transmitter, mga katropa, na unsa ba ni? Ingon, kuan na mga katropa, starting May 26, ang nagkuan mga katropa sa atong sugang dagitab, ang kuan na, ang Double Light, DLPC. Murag Davao del Norte to. How about mga katropa din is Davao de Oro? Kay ang atong transmitter na aman rin si Davao de Oro mga katropa. Kung sa Nordico pagyapo ni mga kaigsunan, so kuan na mga katropa? Murag kuan pa kining gikinhanglan pa ni mga katropa og kuan. Kinahanglan pa ni og maintain siguro kung sabah. Sige lang, burn out yung mga tropa. Ang ato ang transmitter diri sa Tuburan, Mawab, Davao de Oro. Burn out, usahay mga tropa. Makuanan, matumbahan mga tropa o kuan ang linya, matumbahan o kahoy. So, wala na maintenance kayo mga tropa. Mahinluan mga kilid-kilid, gumikan kay kisabi, di maluya na yan mga tropa nga. Na ay makuha mga tropa, wa pagani mahuman ang kuan, wa pagani mahuman ang kontrata, na ay mga tropa mupuli nga DLPC mga kaigsuna. Pamahuman ang kontrata 2028, pamahuman ang kontrata mga tropa sa sa kuan Nordico. Pero padayon pagyapon until 2028, kaya patay 2027 na 1 year pakapin mga katropa ang serbisyo ni ining Nordico. Diba? Sa malagi din nga makaluya. Kaya na may atat na atat mga katropa ang mapuli dayon. I hope nga kanin mapuli dayon mga katropa. Laro po ang serbisyo ni ini. Si Piatto si katropang kuan ka ganiya, katropang Kenneth mga katropa sa atong YouTube. Kaya tuwa dito sa YouTube mga katropa naka-live ganiya sa kuan. Sa tingala, maubito ng tingala ko nga nindaghan magkalit ang viewers katropang Kenneth. Kaya tingala ko kang katropang Arnel itong kuan nga YouTube. Pero pati daghana, viewers ganiha. Niabot na itong 30 kapin. Kapit na mag-40. Subscribers na itong matropa, almost 44 na punto. Almost 44,000 mga tropang subscriber. Unya, sa atong subscriber karon mga tropa sa atong XFM Tagum City nga kuan mga katropa. Mo ani ang official nga ginagamit nato mga katropa sa mga program namo. Dari sa ako ang program sa Exciting Pilipinas. Mo ani ginagamit gyud mga katropa nga YouTube mga katropa. Kining XFM Tagum City. Ora ni siya. So padayon lamo dinha mga katropa kay katong nagpaminaw ko sa radio sa 107.1. Run out man mga tropa ang ato ang transmitter. So di ta madungog dito. Binog tingala mo ko nga daladala mga simukan taas kag linya. Run out dito mga tropa, di modo. Diri mga tropa rata makita karon ninyo sa ato ga social media. Sa ato ga Facebook page o sa YouTube mga tropa sa XFM Tagum City. Ya sa atong YouTube, makita tayo sa XFM Tagum City. Pwede mong padangat din na mga tropa o sa atong Facebook page mga tropa sa XFM 107.1 Tagum City o sa atong kaugalingon nga Facebook page Alexander Umaki Algabre Senior na address si Alfredo Hikali. Good morning, Agawbong. Good morning. Si Anastasia Algabre Priglo. Ay, ang akong pinakagwapang iyaan mga tropa din sa Labon Sulop, Davao del Sur. Good morning sa akong buutan nga pamangkin nga si Bong Algabre. Di basta-basta, no? Mag-ihaw kag manok, mula ako diha kay buutan god. Kumusta man si Bilin? Disgracias Bilin sa motor, mga tropa. Hindi ka malikaya na mga tropa, no? Bisag unsa pa ni mo nakahanas na mga tropa sa motor. Naagi panahon, mga tropa, ang musipyat yun. Ay, kuan ko na. Ang tawag na ito, mga tropa, ang exhibition na daan ng motor, eh. Duha out. Ko araw mga tropa, exhibition na daan. Di, balance na, balance-balance sa kanyana. Wala nga, di kumpiyansa ang mga tropa, kinahanglan advance yung permi. Ako, niagin ako na, pertindagahan ng disgrasya na ako mga katropa. So, matngon lang yun. Kaya gitugot pas Ginoo mga tropa, mga disgrasya ka na ako, nako kanya ito. Wa na ko ron. Gitugot pas Ginoo. Grabe, yung disgrasya lang sigutan, grabe na. Pero ning mga kuan mga tropa, pila na kun katuig, almost kuan na pun. Kuan na pun katuig, kadiot lang. Pila na katuig, no? Pati na bayo-bayo na gyud. Kuan na pun, dugay-dugay na pun nga wa ta maka kuan. Ma disgrasya kaluya sa Ginoo. Kay mao na giingon ta mga tropa nga okay lang. Basta kuan na gyud, giveaway lang yung ka mga tropa ko adunay paspas kasasiro din ha mga tropa gusto mo vertic mo vertic ka ayaw pa kay goan niya mga tropa ayaw pa kay glalis din ha labi na adunay mga pagitgitan gan ano ko wala nga kuan gyud di ba Randy Santisa importante lang gyud giveaway lang ayaw pa kay kuan kung init og ulo ng uban diha mga tropa i-down ang imong kuan mga tropa imong kainit pud sa ulo Ma'am Teresita Totor Estrada Basitas. Good morning. Good morning, Sir Bong. Nawala man sa radyo. Ulagi, burnout ang mawab. Burnout ang transmitter na mo. Ikalit o kawala. Ma'am Basitas, good morning. Kung saan mo ka ni Ma'am ni Sir Mervin? Basitas, ma'am. Kumusta na si Brad nako, Mervin Basitas, si Technical Sergeant? Kumusta na ka, Brad? Sa Tupa at Tofab? Wala na sa radyo. Sige, kung nawala sa radyo, naatad rin sa ato ang YouTube sa XFM Tagum City o sa ato nga Facebook page na ata. XFM lang ang si YouTube, mga tropa. Walay 107. XFM Tagum City lang ang YouTube na to. Paki-subscribe lang din ha kay Bago Magunisya. Good morning, Jim. Aw, tingalaman ko. Morning, Dekan GE, mga tropa. Alright, padayon tari mga katropa, Rodel Opinaldo. Good morning, Sir Rodel Opinaldo. Dari karon sa may Visayan, kung ako masayop. Good morning mo diha, Sir. Paki-reply lang ko, Chang. Ten, akin, kay Roger na to siya. Wala pa no, wala pa yung nangita kang kuan, kang kuan? Ken? Wala pa yung Arendre Ken, nangita kang GM? Wala pa daw GM? Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagbaragoban. Dari sa atong tulumanom mga katropa inyong programa mga kaigsunan. Ako pagyapin ni Olala Higalas Kanginan, Bong Algabre ha? Murag ni Dublim, ako tingog, what? Okay, ito. Okay na ito gani, ha? Alright. Postbon ko adlaw karong Domingo, mga katropa. Pizza City, Digabulan, sa Hunyo, tuig 2026 na mga kaigsunan. Dariga po sa atong programa, inyong tulumanon. Grabe din politics, mga katropa, sa Pilipinas, no? Ato pa ni Chis Escudero, wala akong sinasamahan. Pero, ni Anto Maliga Kasakuan, na kuan gyud ka, nadalag yun sa ginatawag na ito, sumama ka lang sa minority para maging majority po tayo para wala ka ng kaso. Binuang. Binuang! diba? Wala akong sinasamahan, ato pa niya. Iniwang, iniiwang grupo. Asa man siya karon? Nahilom ba ni si Chis Escudero unta mga tropa gumikan kay naapil biya siya sa Malita daw. Naapil biya siya sa kuan mga tropa sa pangalan ng hinganlan mga tropa nga adunay gidawat mga tropa sa kuan kining gitawag na to flood control. Di ba nahilom to siya unya ni kalit mag kuan mga tropa, kalit mag abot mga kaigsunan. Atong kuan nagtuopon mo ato nakapili dayon sila kuan pero pili dag bag-o mga tropang Senate President pro tempore unya kuan pod mga kaigsunan kining gitawag natog ilis dayon mga tropang mga kuan mga committee chair kay naana naadto man mga katropa si kuan naadto man mga katropa si Chis Escudero. Pero wak lang yapos na kabot og 13. Alright, padayon ta. Ang atong kuanin ka rin mga katropa, gubot pa sa lukot ang ato mga katropa nga hisgutanan karo mga kaigsuna. Dirita sa politika mga katropa nga hisgutanan. Gubot pa sa lukot mga kaigsuna. Nang una mga katropa, dinhi sa naguna natong hisgutan, kini mga katropang problema gin mga katropa sa atong mga opisyal. Napili na itong mga official, unsa ba ni, interest mga katropa, personal interest. Naapoy mga brother tulpo, mga katropa, tulpo brother. Idol ako ni sa una mga katropa, nawaan kong pagka-idolo ni mga tawhana, mga igsoon. Wala agad mga katropa, tinuod lang. Kini sila mga katropa, ang himo na ako mga katropa sa una, moraga, kung ano ko bang ganahan ko mga katropa, nga nung nag-media pod ko. na ako niya akong trabaho, mga tropa, kay diri, mga tropa, nakita na ako ang ilahang sincerity ba sa media people, mga tropa, nagtabang atos tao. Pero sa kuan, mga katropa, murag nakita na ako nga dili pod. Muraba ka ng sukwahi, mga tropa, sa akong nakita kaniadto. Murag di mao, mga kaigsuna. Kay di, wa na gid, tinuod lang, wa na mamao. Kasut lang kay nawa mang

0: Diri sa kalibutan mga katropa sa kuan mga katropa sa politika sa Senado. Kinsa man gyud mga katropa ang nag-alagad sa katawhan mo ning pangutana karon mga kaigsoonan sa ato mga Pilipino?
1: Pulsaan!
0: Kinsa man gyud nag-alagad? Ato isgutan karon mga katropa kining mahisgutang isyu. Nga nagdani kini mga katropa sa atensyon sa tibuok nasod. Ang nagpadayon mga katropa nga panagbangi og kagubot sulod mismo sa Senado mga kaigsuunan.

0: Ang Senado, mga katropa, usa sa labing importante nga institusyon sa atong demokrasya. Dinhighimo, mga katropa, ang gihisgutan nga mga balaod, mga igsoon. Diba? Dinhighimo, mga katropa, balaod nga adunay dakong epekto sa kinabuhi sa matag Pilipino. Apan, unsa man mga kaigsoon na nag-atong nakita o makita karon? Imbis nga mag-focus kini sa pagsulbad mga katropa sa mga problema sa katawhan, mas makita nato karon mga katropa ang mga politikong panagbangi mga kaigsoonan, panaglalis sa liderato o mga personal nga interes mga katropa. Pusad! Ang pangutana karon mao kini mga igsoon. Kinsa ba ang tinuod nga napiktuhan sa ilang panagbingkil karon? Pusad! Dili man ang politiko, mga politiko, dili man usab mga katropa ang mga dato nga adunay igong kwarta bisan unsa pa mga katropa ang mahitabo sa ekonomiya. Ang labing mapiktuhan mao gayud ang ordinaryong Pilipino nga naglisod matag adlaw mga tropa sa pagpangitag panginabuhi mga igsoon. Samtang nagdebate ang mga politiko sa ilang mga tropa ang kaugalingong interes, adunay inahan nga naglisod pag budget sa gamay nga kita aron lamang pakaunon o mapakaon mga katropa ang ilang pamilya. Pusay! Adunay mag-uuma nga walay gikapo kaneng wala gihapon mga katropa ay kasiguruhan sa presyo sa iyang ani mga kaigsoonan. Pusay! Adunay trabahante nga kulang gihapon ang sweldo bisa nagsaka mga katropa ang presyo sa nagunang mga palaliton. Pusay! Dili sayo mga katropa nga adunay lain-laing opinyon sa Senado. Bahin man kana mga tropa sa demokrasya. Apan kung ang panaglalis mga katropa mahimong hinungdan sa paghunong sa trabaho o paglangan mga katropa sa mga balaod na makatabang kinis katawhan, lahi na kana mga katropa nga istorya.
1: Alos din na mailhan ang panagway sa usa kalalak.
0: Nun sa mga mauna ay giingon ta mga katropa nga bangis mga katropa nga panaglalis din ha ang dili maayo mga katropa ang hisgutan mga katropa. Diba? So, ang ngayon lamang mga katropa nga ila po mga kaigsuunan nga hataga ng pagtagad. Kay lison po kayo mga katropa, igo lang sila diha mga katropa, mga sige o ga ngak diha. Murag si, sila rapi tol po, irwin tol po, ngak lang po. Wala kong ingon na wa mga katropa kung bilib ni Matohana. Ang serbisyo publiko, dili kompetisyon mga tropa sa pagpakusog sa tigog. Dili usab kini mga katropa, kompetisyon sa pagpakita o pagpakitan kinsa mga tropa ang mas gamhanan. Sa ato lang mga tropa ha. Kaya kita may apiktado na ining ubos nga hutong sa katalingban mga kaigsuna. Kompetensya bas gahong? Ang serbisyo publiko mao ang paghatag mga tropa ng resulta nga mabati mga kaigsoonan sa katawhan mga katropa. Pusay! Sa maabot mga kaigsoonan nga mga tuig, musugod na usab ang pagpangandam alang kini sa sunod ga eleksyon mga kaigsoonan. Pusay! Daghang politiko ang magpakitang gilas, magpa-interview o magpakita mga katropa sa social media. Pusay! Apan isip mga butante, kinahanglan nato mga katropang pangutanon ang ato mga katropang kaugalingon. Unsa man gayod ang ilang nahimo sa dihang sila, aduna mga katropay gahong. Pusay! Mga igsoon, ang Senado dili intablado. Ha, dili kinintablado sa drama. Kini mga katropa usa ka institusyon nga gitukod aron magsilbi kinis katawhan o kung aduna mga tropay, mga leader na mas gipili ang politika kaysa serbisyo, aduna katungod usab ang katawhan sa pagpahinumdom kanila nga sila mga tropa gitrabahuan sa publiko. Ug dili ang publiko ang nagtrabaho alang kanila mga igsoon. Kaya nakita mga dato karon mga katropa niining panahon na nga kining mga tawhan na mga tropa mura bagwa naman lihok. Mura bagwa na mga katropa mo trabaho. Gumikan mga katropa usab sa ilang bangayan, nag-ilog sa power mga katropa imbes ang tanang katawhan ang ilang alagaran apan karong panahon na mga tropa muraman mga katropa aduna ginakita itong panimhoan na itong dili maayo. Dili ba Tristan yat gulay? Nakita nato karon mga panahon na mga igsoon ang ilang panagbangi, panaglalis karon mga katropa din ha ang ilang mga katropa ang gahong mga kaigsoonan na dili sila mawala din ha mga tropa o ang sila mo mahimong majority aron dili mahinayon ang unsaman mga tropa ang ilang gipangtabunan din ha. Kung wak mo'y gitabunan din ha mga tropa, ganong di man ta maghiusa? Ganong dili man mo maghiusa? Kuman ang gawas mga tropa mga pangalan na ining ubang mga politiko din ha. Ang uban ng mga katropa na nga preso na, gumikan kay wa mo kuyog mga katropa dito sa gusto nga si panguya mga katropa aron di mahinayon ang kuan mga katropa kaso. Kung unsa mga katropa ay kaso din ha, ipadayon na ninyo. Kay mao man kana mga katropa ang tinuod ka mga katropa ang hitabo. Dipinsahan man na GC Alira, di ba? Dipinsahan man na GC Alira sa kuan og di tinuod. Mugawas ang kamatuoran. Pero nganong manggawas mo yung pangalan ni mga katropa, walay kamatuoran. Di ba? Unya ang 18 mga katropa ka mga Marines mga tropa. Apil man to mga katropa nga ilang gipatawag din ha. Apil sa majority mga tropa nga kuan gi bulgar ang pangalan. Mabita to giingon ni kuan mga tropa giingon ni ISPE mga tropa Senate President Cayetano mga kaigsoonan nga hinganli. Kay listen kayo baga ingon ta nga nay na kauban na mo din he nga involved pero di ninyo hinganlan. Hinganli kay naa na magid mo din he. Bisa pag kauban na mo na nga majority na as majority, ihingan li na og kinsa na sila. Kaya harun mutubag sila sa aligasyon batok na to kanila. Kumaw na. Mabita mga tropa nga na-involve ba din sa mga tropa ang pangalan ni na mga politiko baga igsoon. So naigo mga tropa, nidipinsa na yon. Katong kanhing SP mga tropa nga si Soto, nidipinsa usab dayon mga kaigsoonan. Nadili ko na tinod, wa ko na yung kamatuuran. Diba? So kana mga tropa nga mga punto mga kaigsoonan. So dapat mga katropa ipakita mga katropa po din ha ang inyong aligasyon unsa ka tinuod. Naigialigahan mo din ha. Dipinsahin ninyo mga katropa hangto sa mga kayo nagdipinsa nga kanang ilang mga gipakita din ha mga katropa mga dokumento kunuhay mga kaigsoonan dili na tinuod ipakita nga dili tinuod. Simple man as that mga katropa. Pero ang tinuod gani, atubanga mga tropa, ang singgit sa katawhan. Iha na magkabulabugay mga igsoon. Sakit man pamainawan mga tropa, ang bangayan, bangian karong mga tropa din sa kuan. Kaya karong Lunes po, paabuta karong Lunes mga katropa. Kay ang kuan kuno mga kaigsoonan, usa to'y giingon po mga tropa ni Rafi Tolfo, o ni Erwin Tolfo, Quilihan, Ipadakop, kung aduna'y hiring-hiring na po nga mahitabo mga tropa, kuyawan ni Bindalo, oy. Kuyaw po ni si Bindalo, no? Paastig-astig pag yung maayong mga tropa, o niya, nang gawas ninyo mga baho na hinoon, mga persona ni baho, nang gawas na hinoon. Wa daw si gidawat mga katropa. Kato si kuan mga katropa si Rafi Tulpo kay apil man mga katropa nga nag-deliver po daw sila dito mga katropa sa Green Hills ba to? Sa ilang kuan? Ilang Pinoyana? Wagin ko no mga katropa, pamatudan ko no. Yan, pwede sila mga katropa mo kuan mo kuan kay isog man kay man yung nagsuuna, gumikan kay isog lagi kay pero daghan mga katropa bodyguard. Ipalibutag mga bodyguard, iso gani ka, mag-inusara ka. Wakay bodyguard, sulong daw rin, ari daw rin sa Daba, wakay bodyguard. Unya, hagitan ni mga tao din ni mga tropa, wakay bodyguard. daon tag taga Dabawin nyo magyag di ba mabahagya po na imong ikog din ha. Kaya giluwa ka na sa Dabawin nyo. Giluwa ka na sa imong mga kababayan din he. Na, giluwa na mo. Tungod kay ambot lang. Lisod na kayo mag-istorya. Tapos mga kaigsunan. Sa ako nag-iingon, kauban mag-inamo ni buhat mga tropa ka ni Anto. Bilib man ko ni mga managsuuna, pero basta ngaan nga kwarta mga tropa hisgutan di ay. Bisag unsa pa ni mo mga tropa kakuan. Basta kwarta na hisgutan mga kaigsunan. Naku po. Pwede na yung balion mga tropang balaon. We need, sometimes we need bendalo. Ay, naku. Tabo katao ergon mar ay katao alang kang marlo ba alright padayon tari mga tropa sa atong pagbanag-uban mga kaigsunan alas 6:34 na mga tropa ring gapon sa atong tulumanon kini atong pagbanag-uban hatod gapon kanato mga katropa sa mga produkto mga tabang sa pagpaligon sa atong panglawas mga katropa ayaw kalimot mga produkto nga dakog ikatabang sa atong lawas ang ato mga tropa mga produkto sa Yes to Health. Kung gusto ka mga tropa nga basko kanunay ang ato panglawas mga kaigsunan, gamita mga katropa ang ato mga produkto sama mga tropa sa trio nga produkto. Naguna din na mga tropa ang Santon Plus Gold food supplement for healthy body and stronger immunity. Sabay ka na mga tropa sa premium D3 your premium food supplement against viruses and bacteria. Ug siyempre mga tropa ang ato ang ascorbic acid Santon Vitamin C. Boost your immune system para kanunay ang lagsik na itong lawas. Layo ta sa mga balatian. Dili o sa mga katropa makalahuta itong balatian. Basta ang ato mga kaigsunan na immune system lagsik pirmi mga katropa. Mauna mga kaigsunan ang atong gamiton para mga katropa matawag na itong malikay ka sa nakadaiyang mga balatian mga katropa. Siyempre mga kaigsunan, kung kape hisgota mga tropa, nga ito ga Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, o ga siyempre mga katropa, ang ato ang Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga adunay Vitamin D3, o siyempre anti-cancer nga kape, mga kaigsuna. Mauna mga tropa, ang atong gamiton, everyday, sa atong every life, mga katropa, everyday, mauna usa sa atong gamiton mga katropa. Alas 6:36 na mga katropa rigapon sa atong pagbaraguban samtang sa pikas bahin sa ato mga katropang hisgutanan. Ganit na mga katropa sa atong laing hisgutan mga kaigsunan. Kining mahal mga katropang palaliton. Nganong ang katauhan maugay pirmi mga katropang maapektuhan. Mana politisya mga tropa maapektuhan, kita man pirmin ini mga katropa maapektuhan. Diba? Usa sa labing dool mga tropa nga problema nga gibati sa matag nga pamilya karon, mao gyud kini mga tropa ang pagsaka pirmi sa presyo mga tropa sa mga palaliton. Sa una mga tropa ang usa ka libo mga kaigsunan, usa ka libo ka pesos mga tropa, makapalit pa ug daghan mga kaigsunan nga paminhanglan sulod mismo sa usa ka semana. Tinuod lang. Lipay kay mga tropa mamalingki mi sa una, labing dako dalong pamalingki sa una mga tropa sa ning akong missis usa ka libo. Di na siya ka kuan mga tropa bag lisod na siya ga dala mga tropa pag uli. Kinahanglan sugaton kanang atur sa mga brato-brato mamalit. Diba? Mauna mga tropa ang sitwasyon kaniadto usa ka libo apan karon mga katropa murag usa ka paghapak mga katropa sa hangin ang kantidad sa kwarta mga kaigsunan sulod lamang sa pila ka adlaw mahurot na kini mga kaigsunan sa bugas pa lang sudan pamasahe ug uban pa mga tropang batakang panginhanglan tinuod lang sa ako lang pamilya mga kaigsunan tulo akong estudyante. Ang budget mga tropa ni anak sa duhan ako budget labing gamay mga tropa kini duhan ako 300. Ako elementary college man duha so 300 labing gamay sa usa ka adlaw lang na. Unya ang akong elementary di mapuna mga tropa magpapire. Pasahe. So, ang sa budget sa kaon sa balay, mga tropa. So, kanya laging kuan, mga tropa, 1,000 kung imo tinudon, mga tropa. Sa 1,000 kuwang rana. Kung bunggag yun ka, mga tropa, din na sa mga panginahanglan sa balay pagkaon. Pero kung imong budget-budget ton, mga katropa, kanang 500 pesos, mga katropa, kulang rapun na mga kaigsunan. Inadawan na to. Balita, ibutan to. Inadawan karon minimum, mga katropa, 500 kapin. Kung imong tinood na, mga katropa, kulang kayo na kanadlaw. Tinood lang. Kana, mga katropa, ang wa matanaw karon sa ato, mga katropa, ang gobyerno, nga grabe pamahal. Sa agingon na, mga katropa, isigutan to kagani, wala mapiktuhan ang mga adunahan niining pagmahal mga katropa o ganing inflation. Kung mangadto kita mga katropa sa merkado karon, makita nato mga katropa ang kahimtang sa mga konsumidor. Ang uban mga katropa maglibog unsay paliton kay kulang mga katropa ang budget. Ang uban mga katropa mupili na lang og mas barato bisan dili kaayo maayo ang kalidad. Mauna, mga katropa, ang among kahimtang ng mga pobre. Ang uban, gani, mga katropa, mapugos na lang malamang, mga katropa, pagpaminos sa ilang kaon, aron lamang makalahutay. Sa una, mukaon ka, mga katropa, sa usak adlaw katulo. Karon mga katropa, mukaon lang kagkaduha. Usay palabihon pagin ang mga bata, mga katropa, usay kausalang kamukaon sa usak adlaw. Pero nag-umaka, mga tropa, listen po kayo kausar ka mukaon sa usak adlaw. Kung nag-umaka, karong panahon na. Ang masakit, mga tropa, pag yun niini, mao, mga tropa, nga daghan sa atong mga trabahante, wala makasinati ug igo nga pagsaka sa sweldo. Ang presyo sa tanan, mga tropa, ang butang kusog mga katropa ang musaka, apan ang kita sa kadaghanan, magpabilin, mga tropa, ang gilansang mga kaigsunan. Nagpabiling gamay lang gihapon hangtod karon. Matawag na itong unbalance, mga kaigsunan. Ang epekto niini, dili lamang mga tropa sa mga bugas. Bisan ang middle class karon mga tropa, naglisod usab mga kaigsunan. Ba epekto ha kayo, dili lang epekto kini nga ito sa mga bugas, kani mga middle class mga tropa nga naay sarang ikakaya po, naepektuhan lang gihapon sila mga kaigsunan karong panahon. Ang mga ginikana, naghuna-huna, unsaon pagbayad, mga tropa, sa tuition sa ilang mga anak. Ang mga driver, nag-antos sa mahal, mga tropa, nga gasolina. Ang mga mag-uma, naglisod, tungod sa mahal usab nga abono o production, mga kaigsunan. Usay, makadungog kita, mga tropa, og report. Nga nihinay na ang krudo, nigamay na ang krudo. Ani gamay kuno mga tropa ang krudo uni minus mga tropa ang mga kuan sa oil unya ni ubos kuno mga tropa ang inflation. Apan sa pananaw mga tropa sa ordinaryong Pilipino nganong mahal man gihapon ang bugas karong panahon. Nganong mahal gihapon ang isda. Nganong mahal gihapon ang kuryente og tubig. Ang tinuod nga sukdanan mga katropa sa ekonomiya dili ang numero sa papel mga katropa. Ang tinuod nga sukdanan mao ang adunay pagkaon sa lamisa sa matag pamilya. Busa ato mga katropa ang mensahe sa mga opisyal sa gobyerno. Klaro kaayo. Dili igo ang paghatag o ginatawag natong estadistika. Ang kinahanglan sa katawhan mao ang konkretong aksyon nga makapaminos sa presyo sa mga batakang panginahanglanon. Kaysa katapusan sa adlaw mga kaigsunan, walay pamilya nga mabusog sa mga numero. Ang ila mga tropang kinahanglan mao mga igsoon ang pagkaon, trabaho, ug mas maayong kaugmaon mga katropa. Wato kasaka ka mga kuan, mga barangay mga katropa, Maadto ka sa mga pobreng mga Pinoyanan, mga kaigsunan. Dito ni mo makita ang matawag na tubag. Maluoy ka magtanaw ba mga katropa ngadto sa itong mga pobreng mga pamilya? Maluoy ka mga katropa magtanaw, pobreng pamilya, pero daghan mga katropa, membros pamilya, nga grabing binadjitay na magpag-ayo mga kaigsunan sa ilang mga pagkaon. Binadjitay na magkaayo mga katropa sa ilang mga budgetunon sa matag adlaw. Dito, suruyan na ninyo, kamo mga politiko karon, kamo karon mga adunahan, kamo mga negosyante nga kapaturagas mga tropa sa inyong pagnegosyo din na, suruyan ninyo ng mga lugaran eh. Kung naamoy konsensya, kung naamoy kasing-kasing, maghilak mga tropa kamo magtanaw ni ana. Pero gamiton lamang ninyo mga tropa mga politiko, gamiton lang ninyo kini mga tawhana panahon sa eleksyon, pirmi gyud mga tropa ang paldo sa buto. Kaya dali rin malimtan mga tropa kung galing adunay kami ang mga pobre mga magkaigsunan. Kung galing mga tropa adunay mga hatag mga tropa, mas budool yung dughan dito mga tropa sa pagpili. Diding panahon sa eleksyon ng mga hatag, ambot nga no. Kaya matod pa, uban katarungan mga tropa, maumalang gapon. Ang di mga hatag, pag abot ni anag, mudaog na sila. Mangawat, mangawat, ramangyapon, mangurakot, ramangyapon na. Hindi niya po mga hatag. Di arin lang ta sa mga rakot ng mga hatag. Mula ka sa garang sagang pong tubag, mga tropa ni ining mga pobretang mga kaigsuunan, mga tropa, mga butante. Pero di ba naman mga tropa ay tama gin ng leksyon? Ang tama gin mga kaigsuunan unta, ato mga tropa ang idyokit ang ato mga kabataan sa pagpili o tama mga tropa. Basta nagsubay ka sa tama, dili ibaligya ang ato mga tropa ang pagkatao panahon sa eleksyon mga kaigsunan. Pusay! Pusay! Sakit man mga tropa ang hunaon, apan maon tinuod, gumikas kawadon, mapalit rata mga tropa. Mabita ningon, ah, pasagdahin ang mga isyo din ha. Pag abot sa eleksyon, muda or bitaw gapunta. Di ba sakit na, usa ka na kanakong hagit na ito mga pumipili, usa ka na kanakong hagit nga ginatawag nila mga tropa nga ilang mga agalon, kita ang ilang mga agalon. Di ba? Kining mga magpapili mga tropa, panahon mga tropa sa piniliay, kita ang nahimo nilang agalon. Pero humadag ang piniliay, sila na ang agalon mga tropa. Halos di na maduol mga tropa sa ilang mga ginatawag ng agalon. Wa kay appointment? Di yung ka mga tropa makaduol. Yan yung mga tawhana. Unsa klaro ba, tanaw mga tropa, gawa kay, na kay appointment, unya pagkatapos. Wa? Ang atubang nila, staff ang yun mga kaigsunan. Dili pa gid mga tropa na madrikta nimo mga tropa ang makuha na si Mr. Politiko mga katropa. Pero pwera lang sa buenos lang. Kaya doon na po yung mga politisya mga tropa nga matinod anon pero madamay lagi. Nining uban mga tropa nga personal interest mga tropa ang ilang pagpili din na kay naas na din ha mga tropa. Anunahan na daan. Ang pagsunod na din ha mga tropa aron maproteksyonan ang ilang mga negosyo mga tropa nga uban mga tropa. Wa na masubay kay isbalaon mga tropa nga negosyo. Pusay! Pusay! Mga na ang hinungdan mga kaigsunan. Mabita mga katropa, kay hapit tapon ang 2028 mga kaigsunan. Naka na sila din ha mga katropa. Kailunan ng mga personal interest para pa mga katropa sa 2028 na eleksyon. Naana din ha mga katropa ang bangi mga kaigsunan. Kung maminaw ka sa pikas, mga tropa, diri ang tama. Kung maminaw ka sa pikas, diri ang tama. But fact check, mga katropa. Kung asa gyud ang kamatuora, mga tropa, nga magdala og ebidensya. Kinsa ang tinuod, mga katropa, nga naglaban sa sambayanang Pilipino. O kinsa, mga tropa, ang napakaroon ingnon lang tungod sa ilang personal interest, mga katropa. Bullseye! Bullseye! Lisod bang mga tropa kaayo hunaon mga kaigsunan kita mutuo lang sa usa ka side. Din ha mga tropa makita nato ang kanang trabaho nila to makita mga kaigsunan kung aduna sila lihok nga atong naobserbahan ug ato mga tropa nabati ug ato pong nakita ang ilang mga agi mga katropa. Dili lang ang ego lang mga tropa sa papel apan wala mga tropa makita sa personal. Kung papel ay basihan daghan kay mga tropa mapagawas ni ana mga tropa nga papel nga ilang agi mga kaigsunan. Apan ato ipakita ang personal nga trabaho kung ato ba makita mga katropa ang ilang gipanghambong. Pusay! Pusay! Pusay! Alas sa 6:48 na bay. Bullseye. Diri gapon sa atong pagpanag-uban mga katropa, may buntag na diri mga katropa usab karon sa ato mga suking tigpaminaw. Diri mga katropa sa Valencia City Bukidnon kay Brother Milot Espinosa. Melcher Milot Espinosa, good morning Brad Bong. Nagkalisod ang mga pobre tungod kana sa kabahal sa palaliton, pero ang mga politiko atong buwis ipamayad lang sa mga babae sa ilang mga sa silang kamanyakis, sa ilang kamanyakis kuno. Lalim kag tagpilatoy tip niya, Brad. Pilatoy tagtip kasagaran kinisisir si senador, muhatag mo tip man iog kuan tag 200,000, 300,000. Ako yung tip lang na ha. Tip lang na. Paldok ayo si senador. How about mga tropa kon? Gamit pag mga tropa ngadto sa iya itkabs. Nako. Mao nay giingon mga tropa nga lisod huno naon pero barag ba oni nakitan. Ahay. Mao nay giingon mga tropa nga sa itkabs ko ng mga kaigsunan o sa kuat tape pa lang ngadto sa mga babae mga kaigsunan nga iyang magustuhan na siya mga tape mga tropa tag 200,000 to 300,000. Kuan gid na eh, katugyo mga tropang babae, mga tropa mo'y nag-sultian na eh. Si Sir, vulgar ga ito niya mga tropang pangalan. So, di ba Brad? Mauna si Brad. Maayon nila ni Ana diha. Kaya nga bulabog naman na katropang Brad.
2: Hawa
0: na! Hawa, yun. Pahawaon yun ah, pahawaon yun.
2: Hawa na!
0: Ay, ginoo ko. Undang naman din ha, pero mawa na sila din ha. Kono galing? Kita po mga tropa, mga botante, mahimong mature. Mature nga mga botante. Di maningong mga tropa nga mature ta sa kay idara na ta mga tropa. Mature ta sa pagpili mga kaigsunan sa maabot mga tropa ang pinili ay. Dili kay Igor ta din ha mga tropa sa istorya. Pag-abot sa pinili ay di mga tropa, maulang gyapon atong gibuto. Ang mga baho na kayo mga tropa, pangalan sa politiko mga tropa, maulang gyapon ang kanunay na itong mga tropa ang gibuto. So, kung humot mo na din sa inyong probinsya, gumikan kay maghihatagon kayo. Pero tinuod mga tropa, usap po na yung mga tropa, kamangtas din ang mga tropa sa pagpangwarta sa gobyerno, biyain na ninyo mga tropa. Pasagdahin na yung wala ni magkuhana, di man ni masinso ang mga probinsya. Kung wala ni sila mga palaanan ninyo, di man ni masinso ang mga probinsya. Niasinso ng probinsya ninyo mga tropa, gumikan kayo, di na siya mga tropa, mangitag paldo dito mga eksunan para sa proyekto din ha, di po na sila kakwarta. Pero kanang kwarta din ang mga tropa, gigamit din sa mga sinso ng probinsya mga eksunan, kwarta na nato mga kaisunan nga gisukbit po na dito aron sa mga tropa nga makabutang siyang project. Mas maayo. Kaysa adto tanan sa embulsa. Napoy uban mga tropa nga wagil mga tropa mo kuyog di ana mga tropa sa mga chichiburitsit din na mga tropa aron lamang makakwarta. Wagil sa project mga katropa. Maningan wapoy na himo. So maglibog po ka mga kaisunan. Mao nang ingon bitaw mga tropa pipila nato ka mga eksonan mas maayo nang mopili lang ko diri mga ani nga kawatan kaysa adto sa dili kawatan kay adto sa nagpakroin di kawatan mga tropa apan wa na may nahimo mao man lang gyapon pag abot sa panahon mangawat ra man gyapon kuno sila sakit pero naon mga tropa pero mao na tinuod mga tropa nga ginabutyag mga kaigsoonan nining pipila nato ka mga maalam pong katawhan mga tropa nga pobre nga hangtod karon mga katropa na himo lang gyapon nga matawag ta mga katropa bag sumbunganan sa mga bakak. Diba brother Bibot Mayuga Pascual aton chief technician karon ri sa Jinsan. Ramon Mangitgit, good morning. Happy Sunday og ato sa mga katropa kay Mark J Freefax Senyeres. Ya wani ko ani. Marky Freefax, Marky Freefax day. Senyores, na Dodong Mekaniko, ay kumusta man si Dodong Mekaniko? O dari sa si Ma'am Lilia Pastrano na baha, kumusta man ka Ma'am Lilia dari karon sa Juan Riz Cagayan? No, kumusta man mo karon ri? Anis Cagayan mga katropa si Ma'am Lilia na baha. No, maayong buntag diba ni Ma'am Lilia? Kumusta man ang CDO karon? Alright, panahin ka punta mga katropa dari sa itong pagpanag-uban mga kaigsunan. sa atong pagbalik, mga katropa, pipila ka topic pa ang atong pagsigutan, mga katropa. Napatay tulo ka topic ko karo mga katropa ang atong sigutan dinis sa atong pagpanag-uban, mga kaigsunan. At sa katropa ang hatagang pagtagad ang atong mga pandiha katropang kinit. At pipila ka mga pahinundom. Andre sa pikas lawak, mga katropa, aron lang nga mapaabot sa nato ngadto sa atong mga kaigsunan ang atong mga pahimangno, mga tropa. Standby katriot, mga tropa. Gumikan kayong oras na to, mga tropa. Alas 6:53 na, mga katropa.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Sa panahon ngayon, hindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pinikaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad, nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon, nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako si Jason Calves, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungo ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin o sa kasimana. Ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pirming ka sakit akong kalawasan, sir. Niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali rasa po palinturahon. Kunya, sukad nga gatumar na ko, Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan. Di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmin pong tulog. Jubert na yun, sir. Tagamatanaw.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
12: Para sa dynamis?
11: Para sa turnyo ni Mrs.
12: Tour?
11: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
12: Sure ka, miss? Dalun ko nimo sa langit.
11: Exciting ba? Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
12: Sige, so ngayon ako na, miss.
8: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa baka o klapuwaska. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
8: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako na gamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Yanami gin.
14: Santon Plus Herbal Soap.
17: Punta kayo na niya, takaroon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, na niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabosares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
18: Gwapo. Oh. Sinaong-taong tingkas ang bunga.
17: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
18: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
17: Okay, dagan nga salamat.
19: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
17: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
20: Bahin sa imong harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
17: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
20: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
16: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
21: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
22: O sige no. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
21: Bato gold taon. Mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
22: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og himsog sa mga tipase.
23: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipase niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
24: Katropa, kung nangita mo o di kalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jud! Bisitahan sila sa Purok Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-74-80768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang swak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit their office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station.

0: Exciting.
1: Bullseye. Alright, balik tayo mga katropa sa atong pagbaragoban ala City Dos na bayad. Riga po sa atong tulumanog inyong programa. Bullseye. Good morning day mga katropa sa akong classmate mga katropa, si Engineer Richard Aquino. Naaron siya sa Erelan mga katropa, kauban ang iyang pamilya. Diba, kuha man siya kaning usa sa mga kuan mga tropa department head mga kaigsunan sa engineering department sa kuan sa CMU Central Mindanao University. Kupo ni Grango mga tropa unya naaslay mga kuan anar man na isurisuroy usa ang pamilya mga tropa ngadto sa gawas labo na naakay budget. Maayon ang mga tropa. So, maayong buntag mo na ang tropang Richard, Engineer Richard Aquino. Di basta-basta ni. Pila ba kaadlaw inyuhang kuanda? 1 month ba? Inyuhang bakasyon? Nag-walking-walking siya karon dito mga tropang buntaga sa kuan? Erelan? Yan, maayong buntag niya. Murag basa-basa malagi dihang palibot. Kaulan? Alright, panahin ka po tayo mga tropa sa atong pagpanag-uban. Nagkape na ba mga tropa? Ayun ko kalimutan, kape nga gamiton na ito mga kaiksunan. Kining kape, yun mga tropa, makatabang ka na ito sa atong panglawas. Ang kape nga nagkinhangla mga tropa, nga makapabaskog sa atong lawas. Yain ang kape mga tropa, nga way hinungdan. Nakahatag lang ka nervyo sa atong lawas mga tropa. Good morning, edi ni mga tropa, kay Tulis Bersano. Bato pa niya, Happy Sunday, Sherbong. God bless, po di mo niya. Roth Balukan, yes. Oy, good morning mga mate. Mato pa niya, good morning mate. Pa-shout out. Shout out kang Roth Balukan, yes. News mga katropa. Happy Sunday niyong tanan niya. Kay Arnel Tungal, maayoga buntaga Kuya Bong. Shout out ko diri sa Tagalabon Sulop, Davao del Sur. Yeah, Happy Sunday. Happy Sunday sa Labon Sulop. Labi na dinas mga Tungal family. Maayong buntag yung tanan niya. Algabri family, Repulio family, Alicante family. Alam ay buntag ninyong hurot din na mga katropa. Siyempre, nga to sa mga katropa sa mga kuan mga katropa, mga Montibon family. Oy, sa mga kuan. Hindi nila ni Hapay family, kung iyaandre. May buntag niyo tanan diha. Alfredo Hikali, pa shout out. Agawbong from Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Shout out na sa Kinamayan, Santo Tomas, Davao del Norte. Good morning yung tanila, kagkagawan. Happy Sunday, Agawbong. Matupad, naapay sunod hearing ang Blue Ribbon Committee. Yeah, mag-hearing raw sila. Karong kung marayon rong Sunday, mga tropa, giingon ni Kuan. Giingon ni Marculita, mga tropa. Mahinayon karong Sunday, makakuan po sila. Murag mauni ang krusyal. Hearing siguro mga tropa, tanaw na to ang kaning hulga mga tropa karon ni Erwin Tulpo o kung iya bang tinudon mga kaigsunan. Kung iya bang yung mga tropa makwilihan si Senate President kay Piki kuno nga Senate President mga tropa si Peter Cayetano mga kaigsunan. Pare Celso Quezon, good morning pre. Kumusta mga pre? Asa man karon napita pre? Napakaya pong bukid nun karun, pre. Good morning mo dia, pre. Sayon ko nga kanunay kang gapamina o gatanaw sa ato gapagparag-uban o napabagya pong karun si Malay-Balay, pre. May buntag mo dia, pre. Uban pa rin mga tropa sila si Restituto de Layasan. Good morning. Bastibok members pamilya. Good morning mo dia, sir. Mga tropa, ako pagitan ani uban na usa ta mga tropa mapadayon ngadto sa unahan kay aron sab nga matibawas nato ni usa pa nato mga tropa isgutan ni pipila nato ka mga issue dinhi mga kaigsunan. Anabel Remigio Kalumpang, good morning ka Ma'am Nita Valderosa, good morning with your family. Good morning yung tanan dinhi na ma'am. Sa atong YouTube, walay nagtanaw pero walay nag-message mga katropa sa atong YouTube. Ang YouTube ha, XFM Tagum City.

0: YouTube mga tropa. Paki-subscribe lang sa atong YouTube, paki-post lang mga tropa ni anang bell button mga kaigsoonan. Paki-kuan lang din ha mga tropa aron sa maka-subscribe mo unya paki-share lang pod sa atong link mga kaigsoonan ngadto sa inyuhang mga minahal sa kinabuhi o mga higala. Aron sa mga ubay-ubay atong mga subscriber mga tropa kay karong panahon na 86 pa atong subscriber mga tropa sa atong YouTube mga tropa sa XFM Tagum City. Yon. Subscribe lang. Diri mga tropa sa kwa, dato po nakita din sa kwa, mga sa social media, adunay tulo ka OFW, angol kini mga tropa sa drone airstrike kuno sa nga miigo kini dito sa Kuwait na pod. Sa International Airport, naku po, panibago naman ito. May unom ka mga, tulo ka mga OFW ang nasamdan mga kaigsunan. Bahin ini mga katropa. Ani wala gyapon ni ma-address mga katropa ang solusyon diri. Nya sa Manila Police District di paniguro kuno nga ang seguridad sa palibot mga katropa sa Minjula para kuno sa Hunyo 12. Okay, kung Hunyo 12 mga katropa Independence Day. Hunyo 12 Independence Day ni mga katropa. Nya DepEd nagpagawas mga katropa og bag-o karon nga kaning para ipatuman mga kaigsoonan nagpagawas og bag-o ating kagip nagpagawas karon mga tropa mga bag-ong panuntunan sa pagsuspende na pud mga tropa sa mga klase sa eskwelahan matag adunay bagyo mga kaigsoonan o dunay bag-ong balaod. So nagpagawas ang Department of Education mga tropa og bag-o karon nga sulundon mga pagpatuman mga tropas para kuno sa makatabang kuno sa mga eskwelahan o sa mga school heads sa pagsuspende mga tropas sa klase matag adunay kalamidad sa ilalo mga tropas sa DepEd Order number 14 series of 2026 no DepEd Order number 14 na series of 2026 tanawan ninyo mga tropa mao nay basihan mga kaigsoonan sa kuan sa mga head teachers sa mga school heads mao nay basihan lang mga tropa nga pwede sila mo deklara ni anak mga kaigsoonan og walay klase kung tan-aw mga tropa nga delikadong sitwasyon adunay bagyo ana so direkta na sila mga tropa maka deklara ni anak tagan sila mga tropa og otorisasyon ang mga school heads nga makabaton sila og koordinasyon usab sa school division superintendent o sa local government units para mga tropa sa pag-implement sa granular suspension sa klase base na kini mga tropa sa aktual nga sitwasyon sa komunidad. So, di paniguro sa mga tropa sa Department of Education nga ang class suspension target mga tropa sa mga panginahanglan sa mga apektadong eskwelahan mga katropa o grade level kaysa magpatuman mga katropa o tibuok cancellation sa sulod sa tibuok division mga katropa. So, adunay upat mga katropa ka mga bag-o karon nga level based learning continuity framework mga katropa o upat usab ka level mga katropa sa base kini sa Department of Education mga kaigsoonan.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Ato lang po na mga katropa, gilakbit din. Kay hapit na mga katropa, karong Lunes, tingklase na. No, tingklase na karong Lunes, mga kaigsunan. Manay dugang pasanuno na po sa ato mga katropa, ang mga kuan karon, mga ginikanan. Oy, Malacanang, wala kunoy kumpirmasyon sa impormasyon, redestabilization plot, mga katropa, sa John 12, nako po. Wala sila mga tropay kuan na kasayuran, wa puno konfirmasyon. Alright, padayon tayo mga tropa sa atong pagpanaguban.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ala City Dusi na wide rigapon sa atong tulumanon og inyo mga tropa ka programa. Samtang sa lain atong pagisgutan mga katropa. Dirita mga tropa sa crisis sa kuryente mga igsoon. Dili lamang diri sa itong Mindanao kundi sa tibok ni mga tropas nasod sa Pilipinas. Kinsa mga tropa nga hangtod karon? Kano sa hangtod nga mag-antos ang Pilipinas mga katropa ning crisis mga katropa sa kuryente? Usa ka dakong pangutana mga katropa nga angay nato mga katropa hisgutan karon nga panahon na magaigsoon? Ngano nga sa moderno mga katropa ang panahon nagpabilin gihapon ang problema sa Pilipinas nga kakulang mga katropa sa kuryente mga katropa? Usay! Matag tuig, kumusaka mga katropa ang gitawtog na temperatura, magsugod na usab mga katropa ang kahadlok sa burnout. Matag tuig, makadungog kita mga igsoon o mga alerto gikan sa power sector o matag tuig ang katawhan, maugihapon mga katropa ang mag-antos. Ang kuryente dili luho. Kini usa mga katropa kapanginahanglan. Kung walay kuryente, maapektuhan usa mga katropa ang negosyo, edukasyon, ospital, ug bisan ang adlaw-adlaw mga katropa ang kinabuhi sa matag pamilya. Huna-huna ang mga kaigsoonan. Ang estudyante nga nagtuon alang sa eksaminasyon apan kalit mga katropa nga mawad-an og kuryente. Puno na ang tindahan mga katropa nga nagsalig sa refrigerator aron mapreserbar ang ilang baligya. Puno na ang pasyente mga katropa sa ospital nga nagkinahanglan sa mga makina nga naggamit og kuryente mga kaigsoonan. Sana mga katropa sa atong gilantaw. Ang pangutana mao mga katropa, nganong hangtod karon? Wala gihapon masulbad kini nga problema mga katropa. Usay! Daghang administrasyon na ang nilabay. Daghang saad na usab mga katropa ang nahimo. Ang matag tuig pareho gihapon ang ato mga katropa ang kahimtang. Usay! Dili lamang kini problema mga katropa sa supply. Problema usab kini mga igsoon sa taas nga bayronon sa kuryente. Usay! Daghang Pilipino mga katropa naglisod sa pagbayad sa ilang electric bill matag bulan. Usay! Labi na mga katropa kung aduna mga katropa minimum. Kumintag minimum mga katropa, may kuryente magagsawa din ha mga igsunan, basta aduna minimum mga katropa, imog inang pagabayran. Bo sa panahon na tingali mga igsoon, nga seryosohon sa tanang sektor ang dugay na mga tropa ang problema sa enerhiya. Kaya kung gusto nato mga tropa og progresibong nasod, kinahanglan adunay kasiguruhan sa supply sa kuryente. Ang kalabuan dili mahimong mahitabo kung pirmi kita mga tropang nangurog sa posibilidad sa burnout. Dako kay epekto sa tinuod lang. Kung adunay burnout mga katropa, dako kay epekto mga kaigsoonan mga katropa sa negosyo. Sa tanan mga katropa nagagamit og kuryente mga katropa, dako kay nag-epekto mga kaigsoonan. Tan-aw ra gud mga katropa nga sa mga dagkong mall. Makita usab nato noon, makita nato karon mga katropa sa dagkong mall. Gani diri mga katropa sa atong mall dinhi sa Tagum City akong nakita na ko din, niagi mo sa overpass mga tropa, sa flyover, niagi mo sa flyover. Nakita na ito mga tropa, nga aduna na dagkong building din he. Nga ang ilang mga ato mga tropa, aduna na dagko na kaayo mga tropa, lapad na kaayo mga igsoonan usab nga gigamit ng mga solar panel. But ipasabot mga katropa, alternatibo nila kanin mga tropa ang ginahimo aron dili maipiktuhan ang ilang dagkong negosyo. Nakita na ito mga tropa mga building, adunay mga banko. Nakita na mga building, adunay mga malls. Tanawang atop ni anak mga kaigsunan. Naapo din na mga tropa ang lapad kaayo mga kaigsunan, mga katropa nga panel, mga katropa sa solar. Tungod kaysa supply sa kuryente, way kasiguruhan. Kung mapalog pinakalit mga katropa ang supply sa kuryente, mawa man ang mga tropa, mga tulo ka oras, duha ka oras, dako na kayo nag-epekto sa negosyo mga tropa sa mga negosyante, mga igsunan, dako na kaipikto sa ekonomiya. Mauna magkaroon mga tropa, mas bintaha mga kaigsunan, mga negosyante, nga adunay alternatibo mga tropang pilian. Kung way kurente, automatic transfer mga tropa ganto sa solar. Mauna ginahimo nga dili mapiktuhan ang operasyon. Sa mga gobyerno, mga establishment o sa mga tropa, nanay ubang government establishment, nga aduna na po sila mga tropa, mga solar nga ginatawag mga tropa aron sa mga pag mawa ang kuan, dili maputol ang operasyon mga tropa sa gobyerno, dili maputol ang serbisyo mga tropa diya sa gobyerno mga igsoon. Mao na yung anak mga tropa nga pamaagi karoga panahuna. Sama karon mga tropa nga andiri mga katropa sa Mawab nagburn out mga kaigsoonan. Napiktuhan gyapon mga katropa ang pipila ka mga gagamit nila mga tropa sa Mawab. Rinapita sa may tuburan mga tropa sa transmitter. Daghang mga transmitter din sa mga radio station. This radio station is usapon ni mga katropa sa negosyo. Now, napiktuhan way mga tawag na to mga kuan mga kaigsoonan. Walay mga pilian mga kaigsoonan. Sama sa mga katropa, nadaot ang amuang kuan dito, generator. Wa katingog mga tropa among transmitter. Daghan nagchat mga tropa nganong walay tingog ang ato sibihanan na putol. Gibran outan mga kaigsoonan dito sa Nordico mga tropa. I don't know, Nordico ba ang problema na ini? O sa grade ba mga tropa? O grade pa mga kaigsoonan siguro? Kita tanan diri sa studio may burn out. Mao na nga kita karon mga tropa ga kuanta ga broadcast ta through YouTube o sa Facebook page mga kaigsoonan. But sa 107 mga katropa nga 107.1 Tagum City mga katropa nga FM na to, di ta madungog mga kaigsoonan. Hantol gadi mo balik ang kuryente mga katropa sa transmitter. So usa na mga katropa nga problema sa ato mga negosyante karon. Di ba? Sa gamay lang mga tropa nga burn out, bisan mga tropa nag burn out kag duha ka oras o usa ka oras mga tropa, dako na kay epekto ngadto sa mga ekonomiya sa negosyante mga kaigsoonan. Dako na kay naga epekto ganto sa mga naggamit mga katropa o refrigerators sa ilang negosyo mga katropa. Sama sa akong gihimong example, ang mga malls nga wala mga katropa ay mga solar, kana sila usa sa mga naepektuhan mga kaigsoonan. Dako kay nag-epekto alang ganto sa mga negosyante, how much more kung maabot mga katropa ang tag-upat, tag-unom ka oras. Grabe na siya mga katropa. Hinaot pang ta mga katropa nga kini, usap po din sa mga dapat mga katropa pakisigutan, nining ato mga talentado mga katropa, mga bright kayo mga katropa, mga magbabalaod, nagasigig bangi, gasigig away din na sa Senado, sa Kongreso. Usap po din mga katropa nga ilaon tang lantaon karong panahon na mga igsuon, nga ma-address na kini maong problema mga katropa. Hangtod kanos aka magsaper mga katropa ang atong pipila ka mga kaigsoonan. Hangtod kanos aka mga katropa magsaper ang ekonomiya sa atong nasod nga maapektuhan mga katropa. Hangtod kanos aka na dili kini masolusyonan ug hangtod kanos aka magsigil og away tungod sa ilang personal interest kining mga pinili mga official mga katropa nga naa karon dinhi sa Senado o sa House of Representatives nga mga personal interest mga katropa ang ilang paglaban mga kaigsoonan, wa na mamao mga katropa. Mana di nato mabasol ang pipila nato ka mga kaigsoonan mga Pilipino nga nag-ingon nga wa na mamao ang Senado, wa na mamao mga katropa ang House of Representatives, gumikan sa mga gipakita nga dili maayo sa mga katropa nila nga mga pamatasan.
1: Bullseye.
0: Alas 7:21 na bayad rigapon sa atong pagpanaguban. Hatod pagyapon kanato mga katropa, kining atong pagpanaguban sa mga produkto makatabang kanato mga katropa. Labi na kisigutan taman mga kaigsoonan ang pagpalig-on sa atong lawas ang ato mga katropang Santon Plus Gold. Kaya Santon Plus Gold mga katropa, mas gipakusog kini siya o mas gipaepektibo nga suplemento mga katropa tungod kin sa extract. Extracted kini ang pagkahimo mga katropa, gikuha ang pina kaduga o pina kanutrients sa mangosteen, kamunggay, ahos, spirulina o ampalaya. Bag-o kini mga katropa gisulod sa kapsula. mao nga dali kayo mga katropa nga moabsorb sa kalawasan. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon Sanson Plus Gold o Sanson Vitamin C. Ubanisab ka na mga tropa sa pag-inom o healthy nga kape, Sanson Plus Coffee Mix, Sanson Plus Gold o Sanson Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. O siyempre mga tropa, ang atong Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Mapalit ka na sa mga butika na dool sa inyuhang mga lugar mga kaiksunan. So kung sa pagkipaabot ninyo, ato na ito mga katropa sa kape nga makatabang sa pagpaligon sa atong lawas mga katropa o mga produkto nga makatabang kanatong igsoon. Alam po sa ato mga mag-uma ay kamukalimot mga katropa sa produkto makatabang sa atong pagpanguma. Masinso ka o medyo mubugat mga katropa ang imong mga abot. Mubugat ang timbang, mubusok mga katropa ang imuhang bunga o tano o unod mga katropa sa imuhang mga tanom. O mas daghan mga katropa ang bunga. Makaharvest ko mga tropa nga paldo-paldo gamit mga tropa sa produkto mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer Exxon. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer, mapalit ka na sa nagkadiya mga agri-store sa inyong lugar mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Alas City 23 na mga katropa, rigapon sa atong pagpanaguban. Sa pikas bahin mga katropa sa atong tulumanon. Iyot lang. Daga salamat nga bong sa pagpa-shout out. Thank you so much po. Okay. Sige, padayon na muna sa paghatag sa inyong mga mensahe. Mato pa mga tropa na sa mensahe usab ni Sis Marie Josepina Tinambunan. Good morning katropang Bradbong. Happy Sunday sa iyo at kay sis at kids. Shout out lang ko dito sa shop Aglayan kay Busing Bin. Salamat, God bless from Tinambunan family, Bugkaon, Lantapan, Bukidnon. Ay, may buntag din ninyong tanan Paribin. Kumusta mo pre? Paribin Tinambunan ug kang Mads sa Josepina Tinambunan og dinha sa mga kaubanan sa tindahan din sa Busing Angio Chinso Trading. Sa uban pa din ha mga katropa, may buntag kaninyong hurot din sa Bukidnon.
1: Bullseye!
0: Sa akong kuan, akong anakin sa Kapuhins, kang Jinjin o kay kuan, kay Anjo, o siyempre nga ni kang Jela. Yan, good morning kang Jela o nga rin nila ni pari Joffrey o kang Mads. Tunit nga Hiralia. Good morning, dari sa Purok 6. Poblasyon, Valencia City, Bukidnon. Mayong buntag kaninyong tanandri. Alright, padayon tayo mga katropa sa atong pagpanaguban. Padangat na mo sinimang mensahe din na. Kaya ato ka na mahatagang pagtagad mga katropa ha. Mabasa na ito na din mga katropa inyong mga mensahe. Time to time, ato ko nang i-check mga katropa aron makita na ito inyong mga mensahe. Ato ka na mahatagang pagtagad mga katropa. Alright, sa atong pagpadayon. Diri tayo mga tropa ni ining dugay ng gibangian mga tropa usab. Pasahi na punta mga tropa drita sa West Philippine Sea. Usa ka isyo mga tropa na usab nga padayon nga naghatag kini og kabalaka sa kadaghanan sa mga Pilipino mao ang kahimtang sa West Philippine Sea mga katropa. Kini nga isyo mga kaigsoonan dili lang para kini sa mga sundalo. Dili lang kay para kini sa mga opisyal sa gobyerno o sa mga diplomat mga katropa. Kini nga isyu mga kaigsoonan para usab kini sa matag Pilipino tungod kay kabahin kini mga katropa sa atong soberanya. Kadagatan panginabuhian o kaugmaon mga katropa. Sunod sa daghang katuigan, nahimong sentro sa panaglalis ang West Philippine Sea. Mga katropa, daghang mga nasod ang adunay interest ni ini tungod mga katropa sa kadagaya sa isda, natural resources o kahinunghaan ni ini sa international nga pagpalapad mga katropa o pag-agi-agi mga katropa sa mga barko. Apan alang sa Pilipinas, adunay usa ka importante nga kamatuoran nga dili angay mga katropa nga kalimtan mga igsoon.
1: Bullseye!
0: Ang pipila kabaga lugar sa West Philippine Sea. Kabahin sa atong gitawag exclusive economic zone o EAZ mga katropa. Kini nagpasabot mga igsoon nga adunay katungod ang Pilipinas sa paggamit o pagdumala sa mga pagkapanginunguhaan ini sumala mga tropa sa international nga balaod igsoon. Apan unsa man ang ato mga katropang makita karon? Padayon mga katropa ang mga report bahin mga katropa sa tensyon sa kadagatan. Adunay mga mangingisda nga nagreklamo mga katropa nga lisod sila makapangita sa pipila usab ka lugar mga katropa. O maglisod sa pangisda dinhing dapita. Adunay mga insidente diin adunay mga katropa ay mga barko nga nagatubangay sa dagat mga katropa. Adunay mga pahayag gikan sa lain-laing nasod nga usahay makadungog sa tensyon sa sitwasyon mga katropa.
1: Bullseye!
0: Ang labing importante nga pangutana mao kini. Unsaon pagpanalipod sa atong katungod nga walay pagduso sa nasod mga katropa ngadto sa kagubot sa korupsyon. Kagubot sa mga katropa sa ginatog kumprontasyon para gubat mga katropa. Dili sayon ang tubag niini mga kaigsoonan. Kinahanglan ang kalig-on sa demokrasya. Kinahanglan usab ang lig-on nga baruganan sa gobyerno. Apan labaw sa tanan, kinahanglan mga igsoon nga adunay klarong direksyon kung giunsa pagdepensa ang interest sa nasud. Dapat tan-awon mga tropa pag-ayo ug respetuhon ang mapa. Diba? Kaya kining lugar magod magkakatropa, usap po ni sa mga naahalos na ng resources ni Napita. Sigutan tamang mga katropang isda. Grabe isda ni Napita mga katropa. Daghan kayo marabag, sanctuary sa mga isda mga kaigsunan. Dili na to malimtan mga katropa. Kay kini mga kaigsunan, usap kini dapat mga katropang hatagang gipagtagan. Nga daghan mga tropa ang mga mangisdang Pilipino ang nagsalig mga tropa sa kadagatan aron makakaon ang ilang pamilya. Kada adlaw nga adunay kahadlok o kalisdanan sa pagpangisda, adunay pamilya mga tropa nga mapiktuhan. Ang West Philippine Sea dili lang bahin kini sa politika. Dili lang bahin mga tropa sa mapa. Dili lang bahin sa internasyonal nga relasyon. Kini mga kaigsoonan, bahin sa pagkaon sa lamisa sa daghang Pilipino. Kini bahin sa mga kabataan nga nangandoy og mas maayong kaugmaon. Kini bahin sa mga mag-uma og mangingisda nga nagtrabaho aron aduna mga tropay mapakaon sa nasod. Adunay uban nga moingon mga tropa nga dako kaayo ang mga nasod nga atong giatubang, apan kinahanglan nato mga tropang hinumduman nga ang kadak-on sa usa mga tropa ka nasod dili masukod sa gidak-on sa teritoryo lamang. Masukod usab mga tropa kini pinaagi sa inyong prinsipyo o kaisog sa pagpanalipod sa iyang katungod. Ang importante, dili lang mga tropa ang pagsugod mga tropa o away. Ang importante mga igsoon, mao ang pagbarog sa hustong katungod pinaagi sa balaod. Diplomasya ug international nga kooperasyon. Mga katropa, ang soberanya dili butang nga mahimong ibaliwala. Kung adunay ginitawtog henerasyon nga dili mutagad, mga katropa, niini, posible nga adunay mawala nga dili na nato mabawi sa umabot. Busa isip, mga Pilipino, kinahanglan kita, mga katropa, magpabiling nahibal-an, interesado ug anda, mga katropa, nga suportahan ang mga paningkamot nga magpanalipod sa atong nasudnong interes. Kay ang West Philippine Sea, mga katropa, dili isyo sa gobyerno lamang, mga katropa. Kini, mga katropa, angay ginato, mga kaigsunan, na hatagang pagtagad maayo dinhi sa atong gobyerno, kay sila ang adunay dakong katungod niini, mga katropa, sa pagpanalipod ug sa pagsulbad sa problema, mga kaigsunan. Alas 7:33 na, mga katropa, rigapon sa atong pagpadayon sa pagpanag-uban. Kumusta sa mga katropa na karon ang ato mga kaigsunan dinhi, mga katropa, sa Mamakaw, Kapalong? Kumusta mo rin? Kumusta po rin, mga katropa, karon sa Sawata, Davao del Norte? Labi na dinhi, mga katropa, sa Libuton. Kang kapitan dinhi, mga katropa, nga Kapitan Odil, Kapitan Odil, Rodel, Piad Impas. Uban diha, mga katropa, siyang kapikas kinabuhi. Si Analo, mga katropa. Impas, o Analo Algabre Impas, good morning. O dinhi kang nung kagawad Sani Algabre, kang Nang Mila, good morning. Kang Tatay Duter, good morning. Good morning yung tanandre. Dari sa Asuncio, mga katropa, kay Kim Kim, mga katropa. Kim Kim Banati. Dari sa mga katropa sa Kuan, sa Kapalong, dari sa may Kuan, mga kaigsunan, Gabuyan. Sa mga Pardillo families, Gabuyan. Sa Algabre family. Dari sa mga katropa sa New Barangay Katipunan na Kapalong. Dari nila ni Marlon Umaki. Mayong buntag niya, Marlon. Uban sa tibok members, pamilya. O diri sa mga katropa sa Kuan, sa Kuyas. Kuyas sa Talaingod, Santo Niño. Good morning din kang Tatay Tinong Cristino Algab, Umaki. Alferis Umaki. Dato Cristino. Dato Tinong. Alferis Umaki. Mayong buntag niya, mga tay. Kumusta, mga tay? Nagari usab ni sa imong mga kabataan, mga kapuhag, mga imong mga anak diha. Dami buntag niyong tanan diha. Naot ko nga okay lang mo karo gabuntaga. Uy, advance happy birthday day, mga tropa, kang Mama Abelina Bilin Pilones. Dari sa may Purukdos, Gatungan, Unawan District, Davao City. Advance happy birthday, ma, para karong pizza, ano, pizza jis. Pizza Jis, adlaw nga Martes. Advance happy birthday ni mo, Mother.
2: Happy birthday!
0: Tagang nga birthday karon, happy happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Gikan sa imong mga kaapuhan ug mga anak. Na nagmahal ka ni mo din. Nagtapok-tapok mga anak ron. Hala, mayong buntag niyong tanalig, happy happy birthday, advance.
2: Happy birthday!
0: Alright, padayon ka punta, mga tropa, sa ato ka pagpanag-uban, mga katropa, rin sa ato ka tulumanon. O programa, mga katropa. Yeah, good EM, yeah. Naka-ilis na... Di pa ko, program pa ko.

Padayon. Padayon ka punta mga tropa na sa pagbaraguban. Alright. Dirita mga tropa sa katapusan na to, mga katropa, hisgutan. Katapusan sa hisgutan, mga katropa, kining El Nino Climate Change o ang umaabot, mga katropa, nga pagkaon sa mga Pilipino. Mauni El Nino, mga katropa, kay init kayo pagkatapos mo kalit ang ulan. Mubaha. Diba? So adunay usa mga katropa kahulga nga dili nato mga katropa makita sama sa bagyo mga kaigsuonan. Dili nato madungog mga katropa. Karoga panahon na mga igsuon.

Alright. So, dari mga kaigsoonan. Kini mga kaigsoonan, manggod. Dili na ito badungog sama sa linog, apan mahimo kini mga katropang makaapikto sa matag panimalay sa atong nasod. Kining El Nino, mga katropa. Kini maong epekto, mga katropa, sa El Nino o sa nagapadayon nga climate change. Sa daghan, mga katropa, ang katuigan, naanad kita, nakita, mga katropa, sa pag-atubang sa mga bagyo, pagbaha, mga katropa, o landslide. Apan karon lahi na, mga katropa, ang sitwasyon. Ang kalihukan ng kasinati, mga katropa, o mas grabe nga kainit, mas taas nga temperatura ug mas dili natag-an matag-an mga tropa nga panahon. Kung adunay El Nino, musaka mga tropa ang temperatura ug mukunhod mga katropa ang ulan. Kung mukunhod mga kaigsoonan ang ulan, maapektuhan ang agrikultura. Kung maapektuhan mga katropa ang agrikultura, mukunhod sa mga katropa ang ani. Ug kung mukunhod ang ani, musaka ang presyo mga katropa sa pagkaon. Simple ra kaayo mga katropa. Simple ra ang koneksyon. Apan bugat kaayo mga katropa ang epekto mga kaigsoonan bahin ni ini. Huna na ang mga igsoon. Ang usa ka mag-uma nga nagsalig sa ulan aron mabuhi ang iyang tanom. Kung magdugay mga katropa ang hulaw, posible nga malaya mga katropa ang iyang pananom. Huna-huna ah. Ang usa mga katropa ka barangay nga nagsalig sa usa ka water source lamang, kung muhubas mga katropa kini tungod sa taas nga init o kainit, asa man sila mukuha og tubig mga igsoon. Huna-huna ah. Ang usa ka pamilya nga naglisod na gani mga katropa sa pagpalit og bugas, kung musaka pagyod mga katropa ang presyo tungod mga katropa sa kakulang sa produksyon, unsaon na lang mga katropa nila pag lahutay niini mga igsoon? Makalahutay ba? Mao kini mga katropa ang rason nganong kinahanglan seryosohon ang isyu sa climate change. Dili kini istorya mga tropa sa umaabot lamang. Nahitabo na kini karon mga igsoon. Makita nato mga tropa ang epekto niini sa mas init nga panahon. Alim ka usahay mga tropa kaning imong mga basakan. Manliki mga tropa nga daw masulod pa din ha mga tropa, usahay ang lawas baboy mga tropa sa mga liki mga tropa ni anang basakan. Na epekto mga tropa sa El Nino. Now, kung kini mga tropa mahimong mapasagdan mga tropa sa mga kuan mga igsoon, wa tay alternatibo mga tropa nga paningkamot dinhi, dako kay ning epekto sa atong nasod. Makita nato kini mga tropa sa kakulang sa tubig sa pipila ka mga lugar. Makita nato kini mga tropa sa mga mag-uma nga nag-antos sa pagkunhod sa ani. Makita usab nato kini mga igsoon sa mga pamilya nga naglisod sa pagsagubang sa pagsaka sa presyo mga tropa sa pagkaon. Adunay mga eksperto mga igsoon nga nag-ingon nga ang klima sa kalibutan nagpadayon sa pagbago. Busa ang pangutana, dili na kung mahitabo ba kini mga igsoon. Ang pangutana mao kung andam ba kita. Andam ba ang atong sektor sa agrikultura? Andam ba ang mga ahensya nga nagdumala sa supply sa tubig? Waning niya mga katropa irrigation. Andam ba ang katawhan? Ang pag-andam dili magsugod kung naana ang crisis
mga igsoon. Ang pag-andam magsugod samtang adunay panahon. Kinahanglan mga tropa nga palig-unon ang irrigation system. Saon mga tropa gano'y budget sa irrigation mga tropa? Gisukbit mga tropa, gisulod na sa bulsa ni ining mga gitahasan sa gobyerno po sa pipila. Muna'y problema karon mga igsoon. Kinahanglan nga adunay mga programa alang sa ginatawag og water conservation. Usay! Kinahanglan nga matabangan mga igsoon ang mga mag-uma sa bag-ong mga teknolohiya. Usay! Kinahanglan usab nga adunay dugang mga tropa nga suporta alang sa food security program sa gobyerno. Usay! Kita na mga tropa nga adunay kuan mga igsoon adunay ginatawag nato mga tropa NHA. NHA, NFA. Nga gitawag nga adunay NFA mga tropa. Adunay mga budiga din ha. Nga imbakan adunay gobyerno mga tropa nga magpundo kanunay og mga pagkaon mga gigsunan ko adunay mga katalagman, mga trahedya. Aduna day makuha mga tropa ang supply para ngadto mga tropa sa ato mga igsuonan nga nanginhanglan. Dili na paabuto pa mga tropa nga mapanos na din, mabaho na din ha. Kung na'y naka-imbak din na mga tropa, pila kabula na ng imbak din na mga tropa, ipagawas din na, ilisa na po mga tropa mga bago. Kaya aron mga tropa, dili na inoon, mapuslan ka na diha mga tropa, pasagdan lang sama sa tabo mga tropa, panahon ni former President Benigno Aquino Jr. Nahitabo, di ba? Nahitabo na na mga kaigsunan. Nga nasayang mga tropang tunilada mga tropang mga bugas, mga goods mga tropa, mga dilata, nang-expire na mga kaigsunan, nangasayang gumikan kay grabing inbak mga tropa, unya wala gipagawas mga tropa, wala gimonitor mga tropa nga nag-expire na, wa gimonitor mga tropa nga mga NFA nga baho na. Di ba? Ingon anang nagkahitabo mga igsoon. Busaning panahon na mga katropa, gikinahanglan na mga katropa ang utok mga katropa gamiton. Ang kabright gamiton. Ang kabright sa ato mga katropa ang mga magbabalaod. Gamiton na lang mga katropa ang aning style mga katropa pagpangandam. Sa drought. Drought mga katropa o kining pag El Nino nga masinati mga igsunan kay nagsugod na ni El Nino kining ulan-ulan nga susinati karon mura kini mga katropa pagpahubas lang ni kanang mga katropa din ha sa ko ano hinoon sa kayutaan mga igsunan. Dali ra ni man mag-imbak mga katropa mga tubig din ha mga katropa sa mga irrigation na ana sila mga katropa mga imbakan na ng tubig nga timpo mga katropang ting hulaw aduna pagyapoy magamit mga katropang tubig ang kining mga nagsalig pod mga katropa sa niya mga kaigsoon. Katong ang katong nagsalig mga tropag salud gawa makaan wa madi maabot sa niya mautoy problema mautoy suplayanan mga kaigsoonan sa atong gobyerno. Diba? So mga higala, ang klima mahimo kining dili nato mga tropa makontrol. Apan ang ato mga tropag pag-andam mahimo nato mga tropang makontrolar mga igsoon. Ang adunay leksyon nga atong makatunan gikan mga tropa sa mga nangaging kalamidad mao kini mas tawag nato mga tropa mas barato ug mas sayon ang pag-andam kaysa pag-atubang mga katropa sa kadaot human mahitabo ang crisis. Busa karong adlawa dili lamang kita mga tropa naghisgot niini mga problema. Kinahangla mga tropa, usab nato mga tropa hisgutan ang responsibilidad sa matag usa. Kay ang klima, usa ka isyo nga dili mupili og mahimong biktima. Usay! Dato man ka o kabos mga igsoon. Taga siyudad man ka o taga bukid. Tanang Pilipino niini mapiktuhan. Usay! O kung gusto nato mga tropa, adunay luwas ug lig-on nga ginatawag natog kaugmaon mga kaigsoonan alang sa sunod mga katropag henerasyon kinahanglan nga magsugod ang aksyon
karon dili na paabuton og ugma mga katropa. Alas 7:48 na bayad rigapon sa ato mga katropa ang pagpanag-uban ng atong programang inyong tulumanaw. Bullseye! Uy, direta sa kuwa mga tropa na atay kuanday kagahapong adlaw mga kaigsunan adunay atong buksingiro sa Pilipinas nga katubita usay di tako yun kay grabe kambugiro. Si kuwa ba Casimiro? Grabe ka hambugiro usay mabas mga tropa aduna po ikabugay. Kagahapon mga tropa, doon na si Dula mga tropa, live to kagahapon mga tropa, nga akong nakita mga igsoon. Dito sa Japan, yang kalaban mga tropa si Neri. Dakong kadaugan, alang sa Pilipinas, human naging nagipukan ni General Casimiro, pinaagi mga tropa sa knockout, si Mexican boxer nga si Luis Neri. Sa ikapat nga round mga tropa, ikapat nga runda sa ring mga tropa sa ilang gipaabot nga bakbakan sa Japan Hunyo 6 mga tropa kagahapon. Ang maong duwa mga kaigsoonan nahitabo isip kabahin kini sa usa ka international boxing event sa Aichi, Japan. Sumala mga tropa sa report og resulta mga tropa nga migawas human lagi sa duwa mga kaigsoonan nakapahamtang kini ni si Casimiro og kusog nga mga kombinasyon nga mitapos sa away pinaagi mga tropa sa knockout sa ikaapat nga ronda o round mga tropa hinungdan usab sa ihang impresibong kadaugan batok sa batid nga Mexican fighter mga katropa. Ang maong kadaugan duga mga tropa nga nakapalig-on kini sa ngalan ni Casimiro isip usa sa labing kusgan nga Pilipinong boksidor sa international nga entablado. Si Nere, usa ka kanhing world champion o giilaw sab nga peligroso nga panser. No, panser kini siya. Makbakay gyud. Apan napugnan kini mga tropa sa agresibo o tukmang opensiba o pinsa mga katropa o dipinsa ni Pinoy fighter. Samtang gisugat sa mga tropa skalipay sa mga Pilipinong boxing fans ang resulta. Daghan mga tropa ang mga supporters ni Casimiro ang naglaom nga kini mahimong hagdanan ngadto mga tropa sa mas dagkong away o posible nga world title opportunity sa umaabot. Mao kada mga tropa ang pinakabag-o nga balita sa kalibutan sa boxing din ang Pilipinong kamao mga katropa mipakita na usab sa iyang kusog pinaagi mga tropa sa usa ka knockout victory batok sa Mexicanong kontra niini igsoon. Bullseye! Wala matay kong oras mga tropa, namili ta mga igsoonan. Musunod na mga tropa ang mga nagkadaiya mga musika. Dinhi mga tropa sa atong sibihanan, awit mga tropa inyong mga paborito. Inyo ka nabanog og Mama Kanang Nini Tapasaw San Juan, may buntag din mo ng Nini. May buntag din mo din ha. Uban pa mga tropa ni akaron ri mga tropa gatan-aw daghang salamat sa inyo ha mga tropa pagtan-aw bisan pa man og nawa ta mga tropa sa kuan sa FM mikan mga tropa sa burnout sa mawab padayon nga puta mga tropa pinaagi sa ato ang Facebook live mga tropa sa ato ang YouTube. Giovanni Gilig bro, good morning bro. Dari karon sa Baneban, Valencia City Bukidnon, ay buntag kanimo diha. Wala ko oras mga tropa, nabagat sa master control katropa nga Ken Tagupa mga katropa. Og siyempre mga igsoon, ato station manager Arnel Cortez. Atong general manager Sir Edwin Garing, raga guing sa Bukidnon. Og siyempre mga tropa, ako inyong alala higalas kanginan, katropang Bong Umaki Algabre. At tangi ko niyo sa kadlawon mga tropa, alas 4:30 hantong sa Lasay sa programa Exciting Pilipinas. Hindi tayo makauban Lunes hantong nga doon mga tropa sa adlaw ka-Birnes. Matag kadlawon mga tropa. Dagang salamat! Paibuntag, happy Sunday katotunan ng Dalaygon, ang labaw ang magkagam. Bye-bye!

0: inyong dadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa.
1: Ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
2: Alangan, super engine ko ni.
1: O ba? Ipa-check up na, ha?
2: Ha? Gano'n man?
1: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

Katropa, kung nangita mo og dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay diri sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal nga gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!

0: kilala.
1: Ah, tsadaan sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Krupp Gold Buy.
1: Ha? Sa Krupp Gold Buy? Pag-sure na buy? Nga no good.
0: Sukad nga nigamit ko sa Krupp Gold, bidak ko akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Krupp Gold Buy?
0: Wala pa dahil kamasayod buy. Ang Krupp Gold, daghan na ang migamit nini. Kay unique kayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Krupp Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa.
2: Ang nakaninlot sa Krupp Gold, pwedeng himuong pang-sticker kung panahon nga mag-spray ka o insecticide, fungicide o herbicide sa mais.
0: Dugang pa bay, ang Krupp Gold pwede sa gamiton pang seed treatment sama sa humay o mais. Ihalo lang ni sa binhi sa dili pa nimo isabwag o tipugas. Tungod kay ang Krupp Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
1: Maudi na ang Krupp Gold bay?
0: O bay, ang Krupp Gold affordable pa kayo.
1: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprehanan. Alto sa kubay kay mupalit ko Krupp Gold. Aron sad, nakasakyanan ko gold. Sa Krupp Gold, kinabukasan ay gold. Ang Krupp Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krupp Gold na ta.
3: Boss Abo, magpakilo ko sa humay be.
4: O sige lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
3: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
5: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
6: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe. Nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, mid-size SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visit our office at Pioneer Street, crossing Chris Suray Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
9: Exciting!
10: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!